0: Soka mpereza mama wo, eh? Omungambire nti munaye, Rita gambye nti akwagala. Goba tomwagala mugambe nti nze mwagala. Wanji?
1: Hello.
0: Wanji sebo.
1: Nabala tuweleza mama.
0: Amina weba loguliriza.
1: Mwana ni jeso yabuduwa district ruka.
0: Yes sebo.
1: Mama, maiso yanko za uvi obutanku vila ukasimu. Ako wati la jitu vanda kumama Luisa.
0: Nze yambo ine. Ojamu uza.
1: Yakuwa ina yandeka ilo lugobo. Mama yandeka ilo lugobo. Uluwama anilule duwene.
0: Otafayo.
1: Aye kansabe mungu ya ampe gabula mungu.
0: Amina.
1: Kante kumubana.
0: Yes, sebo.
1: Maiso Juma. Mama angenango vijenifa. Nimichala wange mudondo lecho.

Oli yanga mbuni nenga lije nyimba mwe nyimba zabala nemba nganze yazikuba. Eh chisoboka. Sabanasa omoyo gwange. Mbune wali yo copyright.

Kati obadde okimanyi nti Mukama Katonda okunyumya nayo yina kuyita mu kusaba. Embozi yo ne Mukama Katonda isiyo prayers tewali kirala. Kwe kusaba nga bwote bw'osoma ekigambo kye. Ye mbozi yokka yo

Mtibuliruwa yogera ne mukama katonda sitani chimunyiza, Lucifer chimunyiza. Wabeda kawo ne mukwano gonga boyogera noli mukwano gwa oli anyiga. Kati ya uyembele. Na yoyi na kunyikila noga anteono gwenja gala gwenino kuogira na ye. Oba chikuluma chikulume. Kati saba mukama katonda sitani chimulume chimunigune afuna kasajja kumutima. Ngatoko wa. Kale, eche wandi kibambaga ekigenda kuva mu kitabo cha Zabuli. Zabuli ya yomu kaga. Akanyiriri au kuva kanyiri ako kutano. Paka kanyiri ako mukaga. Agamba bwati mukama katonda. Muli watu wakira ne mukama katonda mwana atu sitani chimunyiza. Ne chimuluma. Kati olina omuntu gwabera ngo yogeranga ko na ye olina chimunyiza na galwa cha yogera na ye. Tari chinyuma ngo weleza mukama katonda. Wamanga wonyiga stabili mwenda musanvu stemu ashingira royo bingo masavu nabagama nteno ye eno yoka yoka ye ndagano joko la mabula mubo nga tewali agenda kugeya. Tewali agenda kugeya. Ojikola na simu lyo no mutima gwo. Notula wali nolata. Onyiga sta biri mwenda musambu. Stemu ashi. Wama ingira royo bingo masavu. Tumazo kusaba mukama katonda. Asobolo kuvira yo. Nkugambye ngabo osaba mukama katonda buli kaseera nga towera. Zanya bing, doya bingo masavu nga towera. Mukama ajja kuvira yo. Eno yendagano jogula wakati ni omutima gwo ne simulyo. Tedi ya agenda kugamba gendo yeteruita kusaini ingire kwa no. Ateso kugendere te endagano ye wamwe. Sima soko tebidi iyo. Ogendo okulaba ngo bukadde bubiri butano. Atano kumi ziri kusimu yo. Nga togenda togenze na mu app ya kwewola. Banange mu app wabu nga bulubi abantu. Mtu buno obo kwewola wala ubi nobo nga bulubi abantu. Soko gendo lete, oyogereko na bachala, baku kilize, nofu kamira no, bachala ansava sindi. Wamamu kama katonda musabe, enga wonyika stabili mwenda msambu semu, ashingila uyo bingo masavu, ojia kuuntegeza. Ateje unyiseba zifuna teba kubulia. Na ejeri yeya mbide na nga maturita, nafunye set, oyono na yeya anjo chezayo. Hey. Sawa weno si ya masimu mundekemu. Kare, echa wandiki wachivude mchitabo cha Zabuli. Zabuli esula yomukaga. Okufakanyiri ako okutanu ndeka. Agamba bwati mukama katonda. Nti kubanga tewali. Zabuli ayomukaga esula eyokutano. Okuva kusula eyokutano okutuusa kusula eyomukaga. Nti kubanga tewali ali kujukirira mu kufa. Nti kubanga tewali ali kujukirira mu kufa. Ani ali kwebaliza magombe. Oyo no. Ebyo bigambo byayogerwa omu. Byayogerwa Yakobo nga gamba nti mukama nti tewali ali kujukirira mu kufa era ani ali kwebaliza magombe. Nayongera kuna agamba okusinda kwange ndio kusinda kwange kweyongera bulikadde.

0: Tugenda maulire ngenda komawo musawe yemanyidwa nga ya praise and worship. Omwe nyinyi mwe mugenda okubeera amagezi agakyusa nebaza mukama Katonda. Gano gakyusiza abantu. Bagagala nnyo gaba magezi gakyusa. Gakyusiza abantu bagenyumirizamu buli omu awuliranga amagezi geego. Tugenda maulire musawe yonkomawo mugenda funira ebyo byonna.
1: Wewe kubakuliriza. Ready erinda la yonka. Usoga Royal Radio.
2: Bam bam.
1: Ulire ivuti.
3: Esawa diweza isatwedo kuncho.
2: Usoga Royal Radio.

nabagambia chawandikibwa cha fechecho eri abanyize nebaga omukama katondo bato obato tandise kumugamba nti ate omubo omukambwaliro nengane da ebyo birimu ne mu Bible mukama katondo mugaye nti mubutufu wewaawo wewaawo ebanga dene na yelwachi nze chovola nabaga nti mukama katondo oyo singa yali achatambula Naga nti ngenda kuyita kuchesimira that day oja kula nabalanga bali nyennyonyi bajja kuchesimira oliyo nganti mukama katuna ne malamula bako ngeno kumugana yelwachi nze gwolowoza nti nze nakukola kisoko mbulire ova wanongo mbulide Naseka nengamba wanji tata nti ye Heli ye bintu bia mpuliranga binta mie Nemga neda mkama katu Kakati ye bia wali mugambie ngo omulabi ye bia mugambile musale yonkugambie Ye sale sabibu omuntu ngo inembela jo itamunge ganye Na ya tenga mkama katonda kuwesibie Zaburi ye yomukaga Okuva kanyiri ako kutano paka kwa omukaga Mugaye mukama katonda gwolinzi jukirani mfudde eliyo ali magomba gendo kutendereza eliyo ali ali magomba gendo okulaba ekitiibwa kyo nina kukirabira wano ero ino kukyerosiza mu bulamu bwange nga nkyali mulamu nabalabalabale balabire kunze kubanga amwana example katonda lwaki nkuyita buli lunaku misana na chiro naye nga gotosobola kumfiirayo but why

Mugamba. Na yetu olowoza nti ogenda kusaba gumwe bidyo wazere elane mieza bidyo mgawe mukama katondo mutabukire na yajakutabukira. Tubeeremu uko sense. Put some common sense, eh?

0: awa
1: wanji sebo
0: weba likuweleza
1: amina weba likuweleza
0: no gabula wiso na sinzia na mlesa wano sifa mpeleza wita
1: iya munaye
0: bulilo mango likuweleza tufuna mikisa mierele muse
1: no. Amina mumanyinga numbidua wanji
0: era, kwenye mkulembe zange, oruna kuluo kuilio, kula ino kuwa mani, okulu unje ino. Na eleza kumuchara ange, msao salife na mle sao. Baba ange, wala wiso ni ngalie na masagari.
1: Buti wa asembia yani?
0: Asembia imama ange, disana mkulembe ngalie luuka au. Yara ngo tuweleza.
1: Kali. Mchimanyiti mubadde mulowooza mbu. Mbwe na isa ya kabye nyo. Eraba nange, eraba nange. Ali wanetisanyuli muta. Temusa wala kuchikiriza. Ntiakede bukeze ya jokola takowa.
2: Enoni program tumusute. Ni Rita. Nalukwago.

0: Angambia mbo abagala nyo wanji. Wanji sebo.
1: Anti washu zote.
0: Lady ye yon sabo ojivire.
1: Hello.
0: Lady ye ojivire tuogere bulunji.
1: Hello.
0: Wanji.
1: Washu zote ya nyo.
0: Nasuze bulunji washu zote ya sebo. Lady yo ngenda kujako.
1: Wala ndu bulunji.
0: Lady yo jisembe lederi ngenda kujako.
1: Ono kapeko kusinzirane na wandala.
0: Yes sebo.
1: Ntumira kumi kwa nujange.
0: Hmm.
1: Umbali MK and Love.
0: Mm.
1: Musuza.
0: Mm.
1: Na fani yao ni Sharifu. Mm. Tiembe ndaino.

0: Buno buba kabwakula bulaba sebo ni banyabo. Aba wuli lisaba radio eno. Chinana na munana katoneze mukaga. Busoga Royal Radio. Ondi kumoyo. Eriya abafere, abalita pinga kumanyengo gaife, bata kwa butambi, ngabala angambo bagaba loni, ede sente, nironi eda apichi. Tubala bulani sekula bula yena yena, nti abantu wabo, bafere, baitha nechigendererwa, ngachakuba naga. Eranga abantu wabasinzo kosebwa mumbere eno, na abantu baifabe iganga, nebi tundwebi lira inewo. Kale norwe chotu basaba, mubebe gende liza, singamu ulira abantu bano, ngabali kwera angira kumanyengo gaife. Mutuku bile kunambe ene yeisimu, not musambi ina musambu, ina ibiri ina. Musambu musambi ina. Mweku umire. Kuchina na namunana katoneze mukaga. Busoga Royal Radio. Ondi. Kumuoyo.
1: Tuli live kubusoga Royal Radio. Tuli live ni kusanyika TV. Ni kuendo vala
2: musambu. Tuko miyoko lindi.
1: Mwe wali irava no kuwanga mukaliku. Nova idusantu uli sawa ina paka sawa mukaga. Gaba umuza vali waka. Sawa ina paka sawa mukaga. Tuwa ni Professor Bajo. Nga tukuwa gene nsonge duko za maoli ya muwiki. Mundiki lize. Nsale ndio kumulama kwa... Kusonga da palaso ni King Saha, olutalo, oli kuja mumaiso. Tuali wano, Professor like quick singa isape inuwa wakoba anti, omwembi palaso.
2: No Muntadi ngile King Saha ne palaso.
1: Mwembaburu unji ino. Wakoba no kuba anti, chikuzibu wali okutola, okulo nda wani asinga.
2: Kupalaso ne Saha.
1: Olutalo nuluwali utani sokubo ilinga online. Ngabali wala 20 hits.
2: Njagala mutagi nge palaso ne Saha.
1: Musa wenu, wakoba anti ozila mundu gosoba okulo nda okubombi. Kai barua ini. Nkambi daiwe dombi dalwa ine era kobe bantu walone ya game jambi ya yate mu muntu tandikira o professor
2: abampuliriza ku busoga lyo radio ne busoga lyo ne busanyuka tv abangi ite busoga lyo tv
1: busanyuka
2: abanako zina basoga babera nyoko sanyuka King Saha mutabanyu wange fatandika na yo bulamu simuuliranga konti akubi omuntu na kye unyiza nyo okuli anti Saha ne palaso balwanyi era kyankubyo wala ne okusinzira kuba eye witness ababa de nankola bye kusipulimase bagambi palaso yayikiriza de Saha yagenze na ayimba na afuluma nasanga palaso yesinga mu motoka
1: ngate ye blockings something like
2: ne ya palaso ye blockings kitegeza palaso ye yayikiriza Saha na afurumanga ino kwero anako. Saba deyo. Neza kena kuwa view yange.
1: Okay.
2: Nga chivaita professor. Buliyo munga na muwe bibie. Ata buliyo munga na mubu uli na mazima. Okay. Saba yafude mku yimba. Ebi gabe ebi itingana. Kwa sinakubira Saha. Sinakubira palaso simu.
1: Ata jeno fujita.
2: Jeno fujita yani.
1: Mwene supremas.
2: Sina muko bila na ye.
1: Okay.
2: Kwa wanga yisinsonga ya amanyi. Yisonga mwaba jigezeza mwaba internet. Kakati chabu tonde. Palasa ainzo kuba yabade na chigendiru echibiyo kuruwa na Nesaha ainzo kwati yabade na chigendiru Nesaha yabada ino kweru wanako kuwanga bojani kukamba mvira noto mvira chite gizu yagala kola lutalo katingo mtu alisa chute conscious ni yabada ino kuteka we mbeira alwanide mtoka ya jije ya gende kuwanga necha ya angeyo nankuze Nesaha simuli anga konti ya kubiyo mtu uluji ebanga liemba dene Saha. Saha kufira da kusigino katuli wamu.
1: Numu wa wamu teka sigino.
2: Ne lonchi ye ya mulidua na faba ajikola. Kizibu nyoma zima kaka tunamuguze suwa leleza Saha. Suwa ya kondi Saha ya kubiyo umuntu.
1: Wailelui.
2: Nati tutenga self defense.
1: Ok.
2: Saba deyo. Ne palaso wabanda baja kumpa kili ya view. Ate palaso ainali kodi yentalo. Palaso alimoru violenti. Nene ni palaso atalu wano mazemu yikiriza.
1: Retaliating of retaliating.
2: Palaso mpologoma.
1: Eh.
2: Ndi. Awano mazeko lachi. Kumu yikiriza.
1: Akula revenge.
2: Nega nge magezi genja galo ukubawa.
1: Okay.
2: King Saha ulimu revolution. Uli kusaidi yaba nyigirizibwa.
1: Okay.
2: Akamone la kafuga abantu yaba nyigirizibwa. Butako la funjo.
1: Ate palaso ye.
2: Palaso aina immunity. Muno utalo Saha ya tayi nabolo anilizi, palasa ina immunity.
1: Yeah.
2: Joseka milioni, bawizo, bebako meza u government ya mami musebe na mawuyenza. Kamilioni, wizo, bebako meza u government ya mami musebe ni mchi. Atemba achiko se open, ni kamilioni mwagizi wei ni hali murukurwe. Tuwa sumula kusiba mga anda, winata bako simu za akubaa. na agamba mwana wange mumukole kimu mute kali muluno otalo saha ye mulekwa mulekwa manyange nakuyo ti mama yafali tata yakola chi
1: baba yaga
2: we warange fujjo tomanyani ali chintu mabega chintu echo baizo kubanga mababu soga na bampuliza ku radio otalo government stating ekwagala ekosa akantu katono nnyo bweka tine kusiba abantu bangi abali makomerero zilanga baba sibira bwerere ngolusi zali mpalana za government zali mpalana za bagaga kuchalo zali mpalana za mataka kati saa position jalimu i know kuloze ebintu ebyo kana nakola kintu kirala chonna sawa twa bamutadde ko narrative njatambula ne jambu ya nebiso echo chichamu walaba Bobby Wine nga bamukute nga bamutadde ke mundu government beyagala evidence kukwatira ku kintu kugamba ntono ali violent era mwe nabavuganya government mwina kuba kirini mwina kuba bampisa temwina kuesembeleza bisi temwina kubera mu ntalo talo omuntu asobana kuverina kubo liyi wako ngayagala kufuna ko fairo ndwa mwasarutize akasanga ako nibakatwala mu koti ne kagenja nibakusiba emyaka nje bakola ki ontegera mulungi wako nti saa cha ino kumanya nti bwibanga dala bitufa avuganya government yave mu ntalo
1: okay
2: naye government etyo omuntu ye nowe mpisa chagula nyoyo mulaba kizimu nyo musiba talwana tabera violent wali bitu ba violence tabera walibisi atambula ali free handed no bato mwaga tosobola mukwata kwato inacha yako musiba ko nebo tuko ku musiba ke mundu pabulike gamba omusaja taba ngakonda na musipi
1: wae no mwigo taba nagu
2: no mwigo takola chi buliroli bango oli kusaidi abanyigirizibwa we walange ntalo omuntu asana kuleta omukazi nakufujira malusu omukubo oluyiba kukwate kati muluno olutalo era kyensaba saha ku TV aluvemu gotafa ayaga bewini kubanga kugambye nti palasa ina yuminite y'abaganda be
1: okay
2: kizibu nnyo musiba muluno olutalo saha tasula enyimba ziyakuba abasajja bana akamwanyi kaliwo emirembe jalu tasula muvira kawo vako no kemiko kubaga amasimanyi mukodomi wasale musale simanyi olaba siba bamba bazababwe olaba siba bakayihula ababwe ekintu kyokka ekikutaasa okubeera mu nsi kubanga oli kirini ebyo biganga gavumenti yabiwoninga dda n'ebigaana abantu weewuunye saha atambula n'abaana kikumi palasa atambula n'abaana kikumi abaana abo babwabo batya gavumenti yatunulira ennyingiza yo nti bano eggaali gyotambula nayo ogiriisa kitegeeza be babba abantu basobola okusibako ogw'obubbi basobola okusibako ogw'obutemu abantu basobola ogwani bagamba nti kati saha yookero bwana bakulembeza propaganda we jambia omuntu wabujito kirizibwa kubera na kintu kisicho na
1: mba ndi mulimi nganja mufa
2: tusoba kutambula na jambia mu bifo bisanyukirwa amu nenga atesa jambia yabade mutasa kubango ne yamulumbye ku moto kabichibanga bechakoze eki banange nabagabye saba de yo nempulira byogere
1: liye bakukome byo luko
2: webanga byogere palaso yabaya yikiriza saha
1: okay
2: kubanga saha is non violent saha manye nakuye yezimbye saha yezimbye mulaba
1: okay.
2: Senta zige mu bawagizi. Kubanga ekisoka saha ina talent.
1: Okay.
2: Saha ye radio getwasigaza. Mu Uganda abayimbi abalina talent tuina musaha ye kana lutalo. Tuina saha lutalo suuna ne suuna yaninge yabivako. Ngamba mu talented artist.
1: Jammy culture.
2: Jammy culture tuina abayimbi batono nya abalina talent. Kati saha ku talent jayina abayingira te magagantu gokulwana. Omuntu ayingira mu byokulwana. Ye muntu atayina nyimba nga dadu alukana budadu alukani nga yagala mawulire gamwogereko saha teyetaga mawulire teyetaga kola stunt bantu kumwogerako because talent jayina emumala
1: saha
2: akuba mukubi luyimba nga atudde bwako ne bwasuna busunyi gitabu ati nayimba oluyimba kimumala bato mwogerako
1: freestyle
2: teyetaga ezo ntalo
1: okay
2: teyetaga kona kabadiko na yakwatebe kwasi gitayimbe kubanga amanyo okuwandika babanga kuwanika nyimba zimwende kwa azugule kubanga abantu abakola jojo wegendereza abantu abagala amauli ente bamukwatide moloji bamukute ngalwana simanyi yakubye gundi ekikonde abatayina talent
1: baba libisawo mauli babo
2: buli ngabagala nekati buli muyimbi ngo ina talent ngasa atoweta ga stunt yonna
1: land soja tasobola kola
2: stunt land soja tasobola kola stunt
1: taf soja tasobola
2: kalaba chitopu ke kya kola stunt nungi neziza bafana
1: yakola
2: musical stunt Sawa zino industry eri wansi. Bayinza okubanga bakikoze manyina abayimbi tebesigika. Bayinza okuba bakikoze nga bazimba industry. Nga bagala kigwire mu bato. Manya ebintu byansi byo tebyesiga nze sesiga muyimbi. Naye kibanga kyaddala.
1: Lutalo lwa idala.
2: Sira bawulu talo lukwasa palaso na saka kutoka kwe kwa tema jambia.
3: Nukusozo mtolela ya Jambia.
2: Simanyi. Arimanyi. Zende bodega.
1: Palaso yali kuinterview wano kwa after 5 years kwa nti. Mkwano kwa singa mundongo ni King Saha.
2: Kanda.
1: Aya mtolela ya Jambia.
2: Palaso akuze ne Saha. Familia ya Palaso ya Mayanja ya kuza Saha.
1: Chameleon.
2: Kakati sila bagudu utalo wenu vano andala kutoka na kweta. Nange nchebu za siku kula chi.
1: Tolichitegi.
2: Saha is non-violent. Saha wa mwumula mangata sumane Saha ya suma. Saha mugezi. Mubia ndala mwriyo life Saha mugezi. Siku wate ya sumano kula bulanda buwetu. Buweteba sitanti inga biya ndala waluwe chichamu.
1: Habali komandu kali AI generated ya kukutola yu Jambia. Uchogela kuchu.
2: Zati nze saji la vya Jambia.
1: Video kaliji wana.
2: Mpuli la vya ogele. Saka na jira mazisira ba video. Nze ngenda ku AI witness. Nze limu kuzi wali saji. Sikija ku TV kwa gilati bangami. Ne AI witness ya badeo ya binyumiza. Nisipalaso yesi gami motoka yani. Kata unemu koti Saha yali yako na self defense. Tosora kuja kunji kiliza na umbro kinga. Zine wababa boda boda ngango bededa. Tosora nangu mungu lechi intu. Hei, kwa wanga kwa hivyo ita self defense. Siga mati Saha ya sanga msanzo lina rani kukola chi. Ne, tosora kuja na unjoga. Kumoto ke yangi. Nangi nisi wako chengu lachi. Ane palasa gamba nisi kwa yali chiko za mkwano. Kwa wa Uganda.
1: Okay.
2: Kanange bini confusing bintu byabwe. Sima nchi tufu. Sima nchi tufu wikili.
1: Palaso Saha.
2: Palaso hizo kwa ya chiko usafu juli yaba imbi.
1: Kumula, just.
2: Na aga watenu Muganda wangi. Katenu na inga ino kwe defendinga. Ohuli embele ya liwo. Gatikitu inga wetu kula wano na awe. Mkusibro kinze kubo, nesiga mimoto kayo. Nenye nizo kwa siri siri ya singa njaga na kula wana na.
1: Kusaga mbusagi.
2: Kusaga mbusazi. Atenu nechituwala siri. Baba gabo kwe linda siji, nesaha ne ye linda. Kati mtu vyo sivite gira nyo. Kumanga.
1: Ai gangu yedo debatambula na dokuwa tulikogea kwa watu
2: almost ganga government yagenda kwata mchidamu kusanyuka TV
1: Nibusogalo radio
2: government ya Mwami Museveni eyomu yekera tojira ganga toyine bikulabye chiyekera parasa magezi genku aweso nyuwe gali Saha weso nyuwe gali mbele ngali yeni bayi nokutasa ali yeni bamusindikira ba commissioner seko mugamata ekijja simuntu Museveni kana amalo kulayira. Bafu nyomu kisantibabi kwe demonstrate nika government edikupresha. Musebe na chari mkula hira. Kana amalo kula hira. Baja teka kuba imbi faira. Kuba imbi mweso nyomitu biyo kuruwana. Music wababu ze gendo lime mwanyi. Na yaba imbi. Buli muimbi ayina ganga. Buli musango guli mukampala bajagusi wakungu. Ababa abantu. Ababa masimu. Abata baja gamagundi ya ine gali. Yekole ebintu ebe. Oja kusasura sede zoto manji muwendo. Ati nensi ya vahumu hebi ya mitu biyo kurwana wako.
1: Chema enjo kuza, makamiri bali nabi, wababuwe ni bali nabi hila.
2: Ensi, ya vahumu. Katize nensi anga nengu wa mtu olu inze nswala. Katika mando wongo badamu IQ technology, modern technology. Kuyi ya. Kwa tuwa nga wana Saha ndi muimbi, kubanga imba muimbi. Saha siwa sitanti. Saha originality voice. Saha ina performance. Saha nyumo okulaba. Ne palasa nyumu okulaba, ne palasa muhimbi. Ne Saha, aina feva, diafara na abantu babuli jo. Ne ngeri jayo gira mu, teyera ga. Bumukubi lesimu ayo gira ngo muntu, kwange naku yeji ya vaji kwa nachi.
1: Ajidi.
2: Tikita kakubila na mwagu gantuntu. Kwanga, he must think beyond the government.
1: Banyo
2: mkubi. Kwanga, mnofuga nye katinza susu ya kusanga, nye mwonsanga na mfujire dusu mkuleka.
1: Nizo kubandi kusetinga.
2: Kubango nsetinga onteke woya gala. Chepa ito mtu omugezo laba alieni skini woya kola. Panaso woya kuba alieni skini ya wanika mikono. Chechea kola simpathy alieni skini.
1: Paka buti.
2: Paka buti. Nti panaso jala kubagodudu. Alieni nechua nike imu. Katiba alima manichi alieni chiganga sita chigenda kumudiza. Ebitu ebya singo kulete alieni skini ebizibu naba ntoku muku wa wabamu.
1: Palaso.
2: Kukola fujo.
1: Yeah.
2: Kubaga baga matuwa hitu manichi alieni atigina. Luachaa kubaba ne. Luachaa luano. Ukuluana kusura busuzi. Saha chino chukumu yanga matabanyi wangu togezano wakula revenge. Bono lwana kwa kugendo kuboku guwako. Omutu ategela talwana.
1: Bia wawo.
2: Omutu awanga na kumapu ya music. Njaka lombudi ya wanabaimbi ya bakubazi sile na balutaya. Bamisa chivali wa kuyomutu olu hii. Walo kilasi ya abantu ya kutunda na gamba katibaji ya tegela.
1: Necha sula
2: vaibu sikatele kwa wali kuruwana. Neva vaibu sikatele jamaika kuruwana. Teni mtu tupaka ya famasi hiki. Natoli ya sibia igi ya famasasi. Bandange mtu vyo kuruwana mwababi zima. Temi nache vikuongera ko. Kati bulandi chesu ule kwa susheringa naba atuwa vena mabaranga beku babikondi.
1: Kanyo westa
2: hali mkotu kukubwa bausa. Osoro genda nofuna sponsorshipu. Osoro genda nofuna sponsorshipu nga mwaba demuro wana kusiprimasi. Kukula na kukusula busuzi na kuina makuru. Teri mtu ye gomba ganga sita life alimuru unji. Nze genda osumaba yimbi bonaba jamai kabavai busikatero. Bamu sibe miaka imeka.
4: Yankava yo duzi duzi wani.
2: Emiaka kumpi kumi ne imeka.
4: Kumi ne sata.
2: Kati abayimbi bako pebi intuwe. Tete mamanyi dipaka. Tupaka ya famu avu. Natori ya sibe igi ya fai na dola milioni kumi zoka kwa account. Ne tupaka the original gangster. Ya fai na dola kasambu wako. Just $70,000. Ezita mwana na mwaka. Ne tupaka manyama nyige ina monsiona.
4: Tupakisha kule.
2: Bana baga ni wakopa viganga biyewelu mbaga lobile tawa. Temili na makuru. Bebe kuru. Echifula bebe kuru nti yetopulasta. Tibebe kuru takubalu hii. Muntulu hii. Bebe kuru nebo mfuma kusanga na kwe sonyua. Aba ni baga nechi bebe kuru jino china rizo nini. Bobby Wine ni wamu kwa paku minabi ya Rwana anga. Ati Bobby. Si ya Rwana anga dajirekiti. Bobby ya nama anga mule funga. Bobby ya yenu mbira bebe kuru na mwe kone lako. Bebe kuru anga chintu cha yunga cha maudi le. Nga Bobby wajaya chikonda chukuba kamine kamine. Banabasa tubeye kubanga Bobby njini nga tupatumye bino biye. Nyemu utalo zaba no biyenje biye bifa. Kati musima nyomu wanago bate miaka bina. Bine vilebe sibi anaji wadoo muliro. Bato zaba bebe kuru baze kwa atira angamu. Kati singa palaso nesaba esanze nebe kubabi konde babili. Echu chandi bade chinyuma. Nyema na haba naku watemi basafari inga.
4: Almiru aliyosawin.
2: Tele company. Tele TV. Ampunila. Esora kwa sushi ngana muntu wa Rwanda. Teri brand katoyo kingi saa solo kuba kalango kensi yonna ne palasa bada solo kuba ku billboard zensi yonna ne kasabu ye brand nganga omuntu ali violent ne chagwanyi bwakwata akazinaga ba munani international community this is international law amunani violent omuntu yenali nani violent yatula ku mitima jaba ki se muzendi ganga sita unjaga rabe buli chiimbe cha janga chefuranga chiganga sita waje chini taso ganga sita inza kuangala ku map kino chogerango msaji omukuru miaka 7-8 Gwampuli lebu soga, chitawo baji ya kuburi lida, ndabi ensi, manyisi tole, ndi informudi, teri muntu wa Rwana, public gwenza kwa agala. Teri muntu wa marakuba na kumirembi, public gwenza kwa agala. Teri muntu wa kora fujo, public gwenza kwa agala. Neba kuba, ledu yu yalimu imbi wa abadi.
4: Mwze.
2: Ledu yu yaluma abani walu waba agamba abadene fujo.
4: Mm.
2: Walu waba antu waba agamba ledu yu abadene chi. Weya fate behu unyaruacha afude. Bagamba abamo sango badachi sana.
4: Mm.
2: Bulo kule fujo tama abantu. Bulo maraka abantu emirembo batama. Kati mbala yomu saja supulima sa mjiru wani ndeko. Yebala jetu asigaza. Mukole diye fujo kwa nanyi ni chifasura kudamu naba wechifo. Waluwa mkaga inzo kusanga mkubo na hako wechitibwa. Waluwa kampane inzo gama antibajio kubanya abantu ebikonde jangobe ewange. Abantu bagala muntu ategera. Tule chiba ita corporate identity. Nga you are corporate. You are listening. Oh, you kwa gara bulungi ne public kwa kati abana abataba gobera abayimbi abo abayigiriza kulwana kati mwana ngasa haine nyimbe zili educative akusomeseza kati saa musomesa ne palaso musomesa ataba somesa muyigiriza yanga generation kulwana kakati gwe muyimbi ye na planning okole ebintu bya violent akakatuna boni funange elinyo janga noti mako mukono
4: tibikakola
2: tibikola tali ayiza kwa associatinga nawe ne bakolinda bakuba akabazi ne bakube sasi bakusalira omusango baga makibadde kiri sana lwaki oteeka obulamu bwo mu risiki nalabye palaso agamba alinga yagala okola revenge palaso revenge yogenda okola kusata ina makulu kati palaso lamala akola ekintu ekyo kwekugwa agenda kusangoka ku mapu ya Uganda kyogedde wano naamala revenge nga saha simanyi namulumba ne ganga yonna agaka nkyogedde ndi musajja muki sina saidi bonna mikwano jange
4: amalalo bagatunda
2: olikogera amalalo bagatunda seta bajjo mukono nga palaso ayagala okulana ne kyali eni sikini sympathy yali wa palaso byalumba ali eni sympathy ne kola ki
4: yaira wa
2: na amala kola ekyo busiru bino bibabu wana wanamu tuina ganga simanyi ndi muyaye weka wepe kale palaso bamu wana alombe saha
4: buli mtu wacha alikogera ekintu
2: tekisoboka atu bamusiru chicha awedde kigende batandike kirala bakole music battle Ate mbele abo tuda mu business. Wetulio kubategeka. Sawa na kubendonga ne palaso. Nili vile vyo aga katonda muguru. Nchogela chifa kumutima. Nze sima na gogeda. Njaga lombu ya bichibi yenzi njogela matabili uo. Palaso ageza na alumba saha.
4: Alumbe nakauka.
2: Sina. Palaso ageza. Nema wana kwa tabu kwa sikuba jaku magunde.
4: Ngajire nakauka.
2: Kumanga. Pabulike ya gara nyo muntu wa inalizo ninga. Pabulike ya gara muntu wa kabi. Try to have a banana. Banana Uganda bagala omuntu anyigirizibwa. Chofuna anga abayimbi abasinga baba banonya sympathy nti. Kino kyabaddewo ne kigwa lwaki ato kisigalako. Kireke kigende.
4: Kireke kibite.
2: Abantu basona baba lamu amagezi nga bakale batukolere music battle. Kubanga bino mulimu abaana abafa. Abavu babona bo basigala bali ku top. Bagende bakole kale kivule ndogo abantu bajja kujja.
4: Oba tuba boxing match.
2: Tuba ebintu bibiri batekeke match yebikonde aba batekeke match yebivuru abantu bajja kola ki?
4: Kuida.
2: Kujja. Saha kuba olukoba, parasa kuba olukoba.
4: Blue ring, red ring.
2: Hey. Abantu baagala ebyo, abantu baagala health life. Kino nkigamba gwandi ku TV okulwana kubina bokuba mukazi wako. Enako sana abasajja abakuba abakazi bagwayo. Leo bayo musajja obukyakuba ndi ku lusoga loyo radio. Waba yakasajja konna. Akakuba omuntu oluyi. Ngakati akuba mukazi wako na wabakoze kichamu. Akakasajja kanaku. Abakazi babakubisa mento. Omukazi toko atasimu yomu yeso nyowe. Akusabe chintu ogambe sina.
4: Anongo linadu.
2: Enaku sinu. Ebintu minabia. Bilebi okuba abakazi emigo mbu lwacho yenze. Lwacho rudi. Bia kwa wawo.
4: Chokobi ente okuluwa na violence ya wawo.
2: Ensi ya fa wawo. Move donu. Kakati minonze mbi ogedi. Parasa ageza na alumba saha. Nchino. Njega tuchukodega kagundi. Parasa alumbe saha. Nesa halumbe paraso.
4: Aje kumakuraiti.
2: Nasa ya kakuraiti ya mantubabi. Ne ya halumbe paraso. Kulona halumba mune ya gendo kugwa. Kupanga public katibaji funye muji. Bafunye muji kani.
4: Tukabili.
2: Katibu saa zino public ili kusaidi ya saha. Kupanga saha imuole reza tadimu na nivaji.
4: Then violence.
2: Tarwana angako. Parasa inalikodizo kujanga akorachi. Chifuranga public ya zenyo kusaha. Chizibu nyo konvisinga, kari jimitu na bizibu. Osanga nyo kumanga saka ya yikiliza.
4: Chisoboka.
2: Chisoboka, nga huwa Samson. Niti basura kuhuleza palaso. Because ya ija ye branding angali violent. Kata chitasa saka, taruana anga chi?
4: Taruana anga ku.
2: Taruana anga kuchufura anga public, ni kusaidia saka. Baga ma, necha hafude kuchi. Saka anga taruana, chini kaga bajokumba. Bajabade mumidi, miaka sabanga kumu utunomu. Baga necha hafude kuchi bajokumba. Ontagede na leba muwayiriza kati saha yembera jakola chi
4: jalimu
2: public cha standing ane saha because tebamulabanga ko mubikola bya kati atese chiku bya palaso
4: bamubo ine mingi
2: bamulabye mirundi mingi ngabera mubiyokulo anarwana ye bya radio twafuna musaje ko bayita radio
4: radio
2: ya luma abantu na ye bikolwa bye wako bulobera ko TV bulobera mu limelight oyina kuba kabonero ka abantu kulabirako
4: mira with the society
2: wali wabana bagobera palaso. Waluwa wana magubelida saha. Onteke debulunji. Elu muntu ye nai nasikulipiti mbu abantu biyoku wanabichi aliku. Aga katonda muguru. Ndiku TVS yu nendava. Ndiku radio. Ndibibi ntubia guwako. Ndibigwa na akatari.
4: Tujia kwa latuyo bateleza ba naba bilibo mbi.
2: Omuntu ye nasu ule kogane saha. Nepalasa bakole mchivuru. Bakole bifu yawe. Nga siya akutingana. Siya akurana gana. Nenga it's a business beef. Ne mutima ne babate beyagale byaddala. This is their time to make money. Abagazi kibandikoze. Ne omuntu atasoma ina munachiro jakusanga bewala ne byaddala. Kati saba bawala na plus afuna. Nyine plus bawala na saba bafunaki. Bukokolo bugeyana. Kati omuntu omugezi bandikoze short saha atuddeli ne plus atuddeli nola bendongo. Awo katate ati che chikomya music industry
4: Lugogo Nambole
2: Lugogo Nambole ati saha hizo kuba muziki
4: Ne palaso ina music
2: Mali mara baraza ya nalonda ne mala ya kila twezi ne kom mazina mazina gati jala ade unsa ka ina hit
4: baby baleka
2: sa atika yimba ita
4: palaso
2: singa ba ina magezi bibande kozi
4: sa idatia
2: sa atsa vile na kadara omukwana bagundeze atika ataka kwa kadaba to magezi kibande kozi
4: mulirwana.
2: Saha ine nyimba. Parasa ine nyimba. Elo mtu wangendo kola. Nsika wande bako. Nani jitegese?
4: Bato?
2: Njitege kaga katona. Mkata mguru ya akabi.
4: Really?
2: Kwa waka saha inatari ne parasa inatari. Saha nyumo okulaba ne parasa. Parasa mbisa ze. Parasa ino kuendeza kukula ganti ganga sita nyo. Aba na yunga tebagala watu. Kati saha is corporate. Chovila nga imba nye mikolo. Nti saha is a corporate guy. Aba gaga babu ngagala. Nti mpisa. Mpisa chintu chukulu mu music. Bana baibi bona bola baba gwa pisa mbi. Mutake dabulunji naba kakati gwe kubya makafaranji.
4: Ojitoleka
2: kwa makafaranji saa kutakazi ndalo.
4: Bugembe.
2: Guzi bumps zijja ngasaa imba.
4: Ha chigambo guzi bumps chiziza. Guzi bumps nichi. Wachega.
2: Saa imba no iwo rutiko.
4: Eh.
2: Ne paraso najja. Kwa paraso ina performance ina music.
4: Tuli bugembe
2: musawa. Na yeko talent saa tomugoba. Paraso kaza ye radio.
4: Eh.
2: Saa mtu ana musobola ye rutalo. Oh. Basuna kati ne palaso ku talent mulungi Na ye palaso kano kamu kubyo kuoma.
4: Ada stage performance.
2: Stage performance saha era mulungi.
4: Asinga palaso.
2: Bonna betwala. Eh.
4: But palaso asinga saha.
2: Palaso kya asinga saha bajiita viga. Viga chechi.
4: Ni wacho ge. Viga. Eno sho.
2: Eh? Viga bajiita chi. Viga chechi.
4: Chito ale sho. Chechi.
2: Viga chechi.
4: Ni wacho ge.
2: Viga chechi. Kiras, ye kiras, okwambala obulungi ennyo.
4: Professor Chitoire wa iwe buti.
2: Tuluku music. Tuluku music, palaso looks music.
4: Eh.
2: Sigaya yine mpisa.
4: Palaso is musical.
2: A musical. Katato na gocho tunula atoli na chikola ganti yatayi na nyini cho.
4: Eh.
2: Kwa katika mkwe kizampo.
4: Kasa ina star looks.
2: Kaso kwenye kizampo. Bosanga Bebe Cool kamilo ne Bobby Wine. Bebe Cool is musical.
4: Eh.
2: Tobu zanti Bebe Cool akola mwene mchi.
4: Obani yao ndi star.
2: Oyizo ka kamilo ni musindi si wachi gali ku Bebe Cool. Nengo hateka ka kamilo yekava mwendo bozi. Ne Bebe Cool na yogera. Ne Bebe Cool is handsome. Helese. Bebe Cool is an international artist. Oburundi. Oburundi bukola nyomu kuyimba. Kenzo. Katosolo kusanga Kenzo na mbuza kwa la mlimochi. Kenzo muyimbi, murungi. Juki na music na wagiru wa nyaba kazi. Katiboteka wali Bebe Cool neka million. Oinzo kaka million na sutura nsao ya Bebe Cool. Anza mkumbuja Bebe Cool looks handsome. Ne bali nyanyo, bali Jamaica. Waba li Nigeria.
4: Bebe Cool avimba.
2: Ngae, Bebe Cool ita kustruisi nga
4: star.
2: Ngamba kumantu jiba tabanyika milioni.
4: Eh.
2: Mkwade ekizampo, teka ni ekizampo. Tugenze wa Minnesota. Botoke Minnesota.
4: Kingston, Jamaica.
2: Kingston, Jamaica. Noku wata Bebe Cool. Kamilioni, ne batambula ku street. Abantu bagobera Bebe Cool.
4: Bambo nanga star.
2: The looks, the freshness, the handsomeness, the... Echikula, echikula bachita batia. The nature.
4: Nature? Nature, bale. Physique.
2: Physique.
4: Yeah.
2: Kati Bebe Cool is too musical. Kakati hata unamala kumanya doboza. Kasi mongeza.
4: Mamala mge mia muzindalo.
2: Nibamu mwaka, kasaji ya mwekali.
4: Kemba.
2: Bate katu nuna music. Onteke, analysis onteke.
4: Nichitegera.
2: Kati Bebe Cool, Kenzo, ani umulala. Aba yimbi, katuni nababu za mirimuji bakola. Bebe Cool, Kenzo, ane umulala.
4: Ya kibenda.
2: Wa ikibenda wa bumpi. Wa ikibenda wa bumpi wa mkola bumpi.
4: Bode shaming.
2: Bode shaming. Wa ikibenda muhimbi nyo.
4: Bode shaming.
2: Ati mbulizache nkugamba. Ati katuweka na mazima. Wa ikibenda singa ya limuamfu nga bebe. Temuandi mwonye. Ati ne size yekola mu music. Ati Size. Abasanja abambi siba nyoma. Kwa la ngedi mubi. Ampuri ya bulungi. Mbale. Ne akati wa bumpi na bumbu bii. Katika Bebe Cool is tall handsome. Yeah. Kenzo tall handsome. Muhimbi chomu nalo muamu.
4: Ziza bafana.
2: Bafana agwayo.
4: Palaso wa ina
2: sapa. Palaso na ya agwayo. Mkuka baba imbi haba wamba balungi. Katika imbi haba andiba data international andiba de wa ikibenda. Sengati ya limu umpi. Ani umulala.
4: Fikfa meika.
2: Musajia wange Rutalo. Fikfa meika muamu.
4: Muamu.
2: Musajia wange David Rutalo na size emusumbu wamu ku international image. Sama ugena international de vitu vikola. Bia mkama nundi serious. Na wangu limu kaba ampane. Kati Rutalo singa ya limu wanfu nga Kenzo singa ya international kutalenti ya ina. Wa ikibenda singa muwanfu singa ya international. Ani omulala. Ani omulala soko mbuli omulala.
4: Omuwanfu mumpi.
2: Omumpi nga amanya ina talenti.
4: Omumpi nga ina talenti. Baida kuroza.
2: Ayogela na katulungu. Tuli mungu mazima. Ani omulala.
4: Liam voice aliate.
2: Aya amala. Neta genda nyo inda. Nenga amala. Ha? Ani omulala. Alan Tonix.
4: Muwanfu
2: mulungu. Michael Rose. Yali muwanvu na mulungi nenga baba yimbi abampi abaina talent waikibenda ni senure David Rutalo suna ndoza atabo naba talent bonna baina talent onaba ndikatonda tanga babyonna echatwalo buwanvu chaleta talent ontegede
4: sweet kid
2: kuyamunga bawanvu ngabafana na Bebe Cool Uganda yandi baddewa Chechu tuwe meseze okuproducing international artists.
4: Banjo ni kwenye tayo kukumusic kwa
2: nalabu. Soko sirike. Chechu tuwe meseze okupromoting international artists. Ne indabika. Tuli ya bubiba na Uganda.
4: Indabika yo na chukuru.
2: Panga wosanga abantu abali international. Joshua Mbala kumuraba wafana na mulungi.
4: Echiwago.
2: That is international. Bebe Kuru omuraba. Kenzo omuraba. Beba genze kwa international. Proza mba genze yoro wa talent. Ne indabika. Size ne indabika.
4: Mataringa.
2: Kanga mbogene Nigeria yuzo gamba Kenzo mu Nigeria. Bomutwaro gano gamba Kenzo mu Nigeria. Bebe Cool mu Nigeria. Bebe Cool mu Jamaica. Enkula chintu chiku. Kati zensoro kubo yimba bagamba. Bagamba ziko lese li hachiko.
4: Astra mizindalo.
2: Ane vizemezi ni makanika. Kakati. Mwomito mwomito.
4: Bago wan bebe kula hide ni makanika we.
2: Bebe kula se ni makanika. Kakati nase doni. Kakati. Kanunataka wabiyo na.
4: Hey.
2: Kakati bajo mteka. Kakati neka domo kamo sijayo.
4: Mbechiri.
2: Uli bafana ya chibi jigiri.
4: Mbe njaku. Kale tuja kumizi kwa King Saha ni palaso.
2: Kakati King Saha ni palaso. Fiki famaika na imu wavu.
4: Kitamega
2: muwangu. Ni he looks music.
4: Musical.
2: Musical. Mm. He looks musical. Mm. Kana dem bakaza watunula music ndezirochi na basiba. Mm. Ne Cindy. Ayambala high heel aye kanaba wa.
4: Kaka sita.
2: Oyine bumpi bwe musumba nega mulu. Mumpi tamala bulungi. Hey. Futi zate zimane shiba amala. Cindy amala. Juliana Lema. Amala. Lema amala. Spice Diana amala.
4: Chozeni Becky.
2: Ugonja ko kuboru yi. Ana njako kubugonja banzimbanga ndikire ndipe magezi nga banga byatsi. Njako wako, makukuba uliba nansiba. Yusi sende ngoba kusoko.
4: Ndikwala pa wangu.
2: Muwangu.
4: Jezeli beg.
2: Ndi ndi wakawo ndi sala shigira bulungi.
4: Jezeli beg muwangu.
2: Wini nuwaje amara.
4: Ah, olorema waleta mulidwana. DJ Tayo Music tulile kuti.
2: Jezeli beg.
4: Wali mutagesi wati.
2: Hadi saha.
4: Ayo saha.
2: Saha sono kuba kulase.
4: Hey,
2: ne pe parasa y a de esa como

0: Gende mulago ne Nalufenya wano labe. Ngabantu balina dbanga na malwaliro. Nolete motoka ya buumbi kumpi buna.
1: Mm.
0: Baga mbawali omulema tebafunyira wongalo. Waka mazima gakatonda nze na authority nina research nti abana Uganda makumi abiri ku kikumi basolanja. Nina research abana Uganda makumi abiri ku kikumi bamale emyezi ebiri nga tebayingiza mutwalo. Katalinga Mariante Note. Alinga wano ba Napoleon bitwasoma. Mu economy njavu bweti. Nga mukatana mukulu bwavu buluma buli muntu. Neba kulya anti kati ekintu ekigenda.
1: 3.4
0: ekigenda okukyaya government ya Mwami Museveni obulamu bwayo bonna.
1: Kitya.
0: Museveni era bidde naku yenti yajja wansisira nga alileetinga n'abanaku nti basula mu nsisira ne benfuga basula mu nsisira. Abanyankola baali tebeejala bya nnyo. Nga kizibu okusanga omunyankola akwata sente n'aziraga mu public. Nobo ino buhumbi wa kumi gweri obu. Abana Uganda baba kwa gara gwe swankula bibio. Ndiya milioni zo neto baswanku ila. Omuntu ali wa nejinja. Nila pere good day. Omuntu ali mubusoga nga wafu je busibuka. Auli na dembe chinga mama ya guze mbatoka ya buhumbi una. Najira gaba atu mauli li.
1: Mauli li tuwe ya
0: etu. Mpulidisa bunu unji. Chira kachifana nyiki. Chira ganti government ye kula akula nyabantu. Ebe kula akula nyamba mba jikolela. Ele guobodi bunu unji wachinzo nduli la masikini. Lozi Royce yuaguze genda kutambulira ku ngudo ki. Tona lima ngudo nnungi. Mmotoka ya buumbi buna kwetambulira atoji tulaga. Waru wenso bi amantizi bakola kine chikoli mukatonda chiteka kugwanga. Okuva ku bana Uganda bakulembera na bakuba kulembera. Tosobola kubwapu buli mu bantu. Mutu kwagala government yeno nga yasuze tayina na panado gunovuge mmotoka ya buumbi buna kati ye shamima malende. Ye opposition yawa ne kolira government. Kanchi kuyigiliza lero kitegere wako mwana wo mugambanga byo muntu yena abikolo ebikolwa ebyegata ku government eno abakolira government ero mugaso go opposition guyamba mu 70 is a democratically elected leader chovola baba kulembeza 75 bagendo muwani komanyi lwaki bawambye obwengula 35 presidents abagendo kuba ku mukolo gwengalira opposition ezanye pasi yayo erese bulungi mutabanyiwe erese bulungi panga ebikolwa malende byakola Bibi mku bikole biyambi jeno mwozo okunja.
1: Mende nge yeza leo tani.
0: Mpuliriza ati. Mpuliriza mamu. Ati nsonyi. Mpuliriza.
1: Mm.
0: Tosumula kubanga abantu banyigiriziwa. Mm. Bame nye bizimba baba abantu mukampala. Baba kazi ba nakazade bagenze bakaba. Totadeyi wadeka tweet. Mpuliriza bulungi. Tobadeyi wadeba nakampala. Baku wata babi chagulanyi. Nibaku wata bobo ina wanganguka. Banakampala baba menyele bizimbe. Ngamu baka atuwala kampala. Wadoga mati mvumi ule chukula chaga nze bajonjogaka nze minister wa kampala.
1: Mm.
0: Nze minister wabanaku.
1: Atali mulonde.
0: Nze minister atali mulonde. Kubanzi jane njogira kubichamu government no biekola abantu. Mm. Nema lende gubalo onda bo. Nkulaka katonde chikoli mochagendo kuba abantu bantu. Taso una kufayo na agamba. Nti. Tustu yore la wamu. Niba na Kampala. Beba menye debi intu biyabwe. Beba tuwali debi zimbe biyabwe. Kamule mokola. Malende ya balabi na Uganda. Nti njaku njanga ne kwa sabu fairo. Nefula jaya haba sibe. It's a political capital.
1: Lawyer wanupu.
0: Lawyer temuli wa lawyer wa mtasura na kufuni na muntu beiro.
1: Babaji watu
0: hile. Nze na mureta. Mkato mkulo mkazi na akole chobu fena. Ya lwala kampanyi tezina tuka. Buyaraba kampanyi manende ya tuka na abuka na emi ala. Na tuka buli wamu. Bwebama lo mulo ondo vulade nebudamu na duka. Yara vyo kula ilakutu use na akoma. Nimwe, mwuri ya mele chiba na Uganda. Buwati mkano ndaba kuba bomu ne muva au. Okula ila okulande bwagenze gabo awo namukaba nabagamba lulito yo mukaza alimba
1: mulwa ile timu lwa
0: nzate ndi musawo
1: ndivula chokwanja
0: ati kakatu alwala gwe mbaga obo alwalande bwa time table bwo bawo kufuna ngabuona
1: aize kulaira
0: ba mama magezi
1: olumalo kulaira ile
0: okulaira erade yo obulande bwa time table
1: aize kulaira
0: kale nego baja kuvuma baja vumise gwanga lyo wako tosowaza basoma
1: mulwa mulwa ile timu lwa ile
0: soko sirike njaka lobe mama magezi
1: okay mulwa ile timu lwa
0: njaka sakalo ogane bwoga bulwade cho bulinda Ndi wata bawo political activity ne bumuluma. Yoba wechi okufuna nga chimufuni na nebuona. Walaba amanyi ge yakosa mu campaign engeri ya tambula. Walaba enkunga naze yakuba.
1: Engeri ye ira
0: kusala. Engeri ye yatesa ne police ne mukwata. Nze naba ndiyo mukazi ze political actor. I know kubanga azanyira genocide emizanyi. I know it's alleged that azanyira genocide.
1: He alleged.
0: Walwo promoter munafe gwe sija kuogera linyi ya mutwala ne bali ya sente.
1: Chemical.
0: Bemanje ya chemical mukama ateme ko mukono. Jeno salonda banja kalon twali mukoti jeno sale.
1: Sami malende.
0: Hey. Kakati bapolitiko akita banjo bulanga bana ivata basobola kuva munako yabo. Baganyo okulonda abantu abalumirirwa. Nalabi abasajja basemujunga bava mu parliament nenka ba maziga. Nemanya kati nakuyaba

0: andise. Tosobola kubanga oleta bashami malende ngogoba base muju obamu amagezi tekiba kikolimo. Enako ege kati kino njogede munyoma ebigambo byange. Enako egenda okuluma banna Uganda kukina ekisanja egenda kusinga enako ebalumidde emyaka ana. Mwalese government yokuleta jeno mukozi. Nemuleta nga temuli asobola na kuinterpreting ateeka, temuli asobola twala government mu kkooti, bagenda kusayininga nga busayininzi bye baagala, temuli yasoma, bo bagenda kuteeka nga komutesi mukono. Bagenda kutuuka ekiseera kati bali mukuleta teeka nga parliament yeronda president. Njagala bannayuganda obutategeera bwammwe, okutambulira ku bandi wagoni, okutambulira ku kinyumu, nga muganya okwagala ensi yammwe. Kibabonye bonye n'obwana bambe bonye bonye. Siko lima kubanga bebatuleetedde embeera embi, baganya okuyiga. Wako bojja ku TV ng'oyogera mazima bikuwalana. Bojja ku TV nga weefula abiriko naye ng'obibba ssente bikwagala. Kati bannayuganda kye kizibu ky'obulamu bwabwe. Leka Katonda abalo balaga ku kikompe ky'ekikolimo. Balabe ku nsobi ze baze bakola. Zino ensobi zingana zinyinyiza muntu mulala. Ngala zinyinyiza bana golonda otya omuntu gw'otomanyi. Baleka abantu ababafaanana n'abasolo balume ne balonda abantu batamanyi. Bukyagulanya ayogedde. Mu Museveni ayogedde. Mu Mao ayogedde. Bali mu Bajja ayogedde.
1: Ezira be basulanga Kyagulanyi yabakoba bamulonda.
0: Anti mpuliza bye nkugamba. Anti reasoning yo nagamba.
1: Ndikuulya
0: because. Nkugambye. Reasoning yo nafunye okwa mweno debate. Jive mtoda mkuogera. Ujako Yesu waza. Kugambye. Walo abalonda NRM mu ababi. Lokuwa Museveni ayogedda. Ne balonda emikebe mu Nupu lokuwa Kyagulanyi ayogedda. Ne balonda emikebe gya DP lokuwa Mauni ayogedda. Katugeno reason tojitegera musajja watu.
1: But Malende. Okulonda Malende
0: nga yali nsobi. Okulonda Malende nga yabalagako ne yerwaza okumala emyezi gyonna nakoma mu campaign nga mulamu nze omuntu omugezi sandi muwadde kalulu era nze saamulonda era nze navayo ne muvumirira kubanga nze saagala ba political prostitutes
1: Malende
0: njagala omuntu ayagala abantu ebyaddala wako abantu balina nakuva ku bino byogera ku TV ng'ogana buganya bokkirira wansi ennaku eri mu bantu olabira ddala nti ennaku mpulaning yava mu ggulu nti bannayuganda babamala mu busiru tosobola kukwata mukazi yefula mulwadde buli saawa oba okufuna ne buwona ne yefula mama Kampala basengudde abantu nga tatakola statement ebyo ebisudde opposition katika nkulu opposition yagwa nti bannayuganda babuuse leeti baagana okulonda abantu abaabwe bennyini tuli mu kiseera nga banamusajja president ali mukola kibaita transition ali mukuleta mutabanyuwe ensobi ze tukola okumu okumu zizirese jeno Muhoozi. Opposition ye nyini ye yambe jino Muhoozi okujja okutwa kati mpayo political activity ne mweriwo kale mchanga batubba kalulu musajja wuna agenda kulayira abanyina namanya gayise nyonyi mu banga
1: bandikoze ekyo dilo odile mesa
0: barwanira wobo kagizi bwabwe ekyo kulanyisa kye balina kuvuma tobanga mu revolution nge mundu je ina kuvuma bivumo ebivumo ebikoma ne mu banga ne mu mpeo kati mu mvuma atimfana ne mbwa mpa koji kati tebalina pulani. Chukamu mutaba na pulani, ata ababu webe njini, nebako nensubi. Ababaka bandira yide. Gwalaba chabu gunji fokubango mkule mbezi ya kutuwa la mpari ya mene. Chagula nyali kubu wanga angu sego kwa temba ibu yola jile. Mu government ya dictator ya wanga angu sa president uo. Gutante manabasaja badimu business. Na yu notobuka. Wako musibi yaba na Uganda kata ambale.
1: Oleja kubu wanga
0: angu. Kakati ya mtu ngali kubu wanga angu se.
1: Mutoli kuenda baba kabe.
0: Hey, bagenda mu government yani. President Museveni agenda kwata Bible nti bamulonda. Nejjo ro senyu yakwata Bible nti bamulonda. Kati Museveni dictator wawa. Fana tukute Bible yetukiriza mukama Katonda. Fana tugeza mu parliament head of state yagenda twala. Fana tugenda kulya ku senti ya mwezo kati opposition yeruwa.
1: So do not allow.
0: Kakati nganzo omuntu yali enkoko go omuntu ekitegeza nti opposition yekubira muzeyi pass mwana kujja. Ye Museveni ajifunye munje chobanga Museveni yasi. Mwobanga wo bintu bibiri na bino kabikuyigirize. President Museveni ya singo kwa gala opposition ya beo. Na opposition ya singo kwa gala Museveni ya bemo labu. Kwa alia nabu. I Solomon Lesoya to keep the constitution of Uganda. A Solomon as a farm before gere vyo. Na Museveni ya gendo yukogira. Na opposition ya gendo yukogira. Bagende Muhoozi. Misera jije. Alawe nsezi. Mwamunako asigali taina dagala. Wanamu Uganda nyizo kubanga nzenze kama yugwa guanga. Yugide chitufu. Nina haba nakubonani baku bengalo. Zake wafe atuwaniride akuwaniride chi ngatina na panado gwate wako nga opposition ya Uganda yona yekunze tatuja gena parliament ya musaji waluwanyizo kuita president butamuita dictator tafu Uganda tafuka North Korea nebagisala ko nobuyambe badala Museveni navako neka kati ogatufuganya tugoli go muli getimizing anti musaji ina opposition mu Uganda musaji simutemu naba mabuganya baba mu parliament mwebali. Aba wano musala, aba wali idika, Aba wane kuseka di mutemo wawa. Kukazi ne unyobu kutuwa mumba tuto wabuli ku Uganda eno.
1: Ajafu gani kabineti ya jolo nda?
0: To papa, wako enagame
1: mba nga. Nesika edesika ina.
0: Mpuliza, mpuliza. Ndi enaku chino nchogira. Ndecho kwa zigena zigende. Mwama padobudu. Chino nchogira Uganda genda kusumunu kuka. Gaba nasi tebachi usiza maindi siti inga Kenya. Echireta politikisi we Kenya ukuchuka. Aba natubali yopo date di. Bama nyinti bajo wafe, bajo suwafe. E Kenya matuwa followinga. Tosura kuzanya bingi bingi, politiko bingi bingi. Gaba na Uganda kubazani. Nomzanyi le Kenya. E Kenya bavuka bonaba manye chukula. Teri haba tegera ve tegerera. Muti na mutie guwagi na mga natubu wagizi muna tubutade mbuntu. Muti ya gula nyatu tegerera. Temu sebe ni yatu tegerera. Guto we tegerera. Bale nga mba matubandi bade bategero kusinga chagula nyine musebe. Nima gamba chagula nyitu gambi ukulona male nite tuja kumuwa. Nima na mtu omu ya tegerede guwaga. Wajwati Museveni ya tegerede Uganda. Necha agula nyia tegerede opposition. Eno siji. Aba hatu bawasi vandi vandi bategerede kusinga bana ababili. Nima gamba sabo mpresident Museveni tukujemede wa nitulibeni yale. Tatija kutuwa leo bantu wali nisabiteka abi. Sabo chagula nitukujemede. Tatija kutuwa babaka kaba malende. Kati Uganda tesola kula ya kula nanga badansi. Bacha alibabisi.
1: Tutolewe bibina.
0: Bihatibina makuruwe bibina. Biyamba government. Ebina kansa wa Uganda bili ebintu bisatu kibina kya byabufuzi parliament na kulonda omuntu enakiriza mu kibina kya byabufuzi yo mulabe wa gwanga ogambe chikama multi party system kitegeze gwanga lili mu democracy lili mu ne political parties kati eno ne education bana Uganda tebajifuna message bwete tebajagala sengana zawa nembaga musaje tagenda kulayira tugenda kumujja ko encha singa byakiriza dda tebagala kanala ibavuma akawala ku internet ka Benita kogira bintu byakate bakapro bobaloza mbovu mabenita na afa coach bomuja ko follow na afa ola abantu abaloza munga abasirusira abumba tutu
1: ukutola ku follow
0: mutolo musibaita tukufu kati boto follow nga neva coach ne business anazigana kola nende mwokulia bu follow bajiria gwaina follow inachi
1: mpuliriza nize buto busungoli nabunji
0: follow bajiria
1: tibajiria
0: muna yugana muna amaito kuuliza bajomba ayamba nzi tompuliriza tonyamba weyambe bamanyibwe simanyi tukuuliriza tukufuta following kati mwezi jana njoga na abantu batano mva coach okugira na abantu milioni 5 abasirusiru njoga na bagezi babiri kati ngo busirusiru tabwede mu banansi Uganda egenda kuba bweta tate bayina kubagenda kunenya mulonda muti omuntu ge mutalabye bikolwa abi nti bajja abadde atambula bwati abadde nga kusaidia abanaku abadde nga atulwanya nga batumenya bo balonda nti kyagulanya yogedde nti mawa yogedde Fagamba, okulonda ekibina efuna. Okulonda ekibina ky'ebyobufuzi kyabu, silonda busobozi.
1: Kale, abantu abali kutubona kusa.
0: Kato kena kulaba. Nga President Museveni
1: tana laira. Nga
0: President Museveni tana laira. Bamenyera Museveni yabala ganti abadde banemesa ebintu ebimu abajjawo kati kamba menye. Jukira ku mulembe gw'abasajja bali abamanyi wali nga bamalaga menya Kampala.
1: Zo msavuzo sadu lusavu ya tana mukaga ndi kuwulira.
0: Kakati ennaku eno.
1: Funa ya masimu nga tano.
0: Muna Uganda ile ennaku webe kuluma. Kabila katonda o, omugaye mukama weba likumpa busibu, zina kola choice yo busibu.
1: Neda bajo.
0: Ati muze nkubu lya mazima.
1: Neda neda.
0: No. Mulo ndabi nyumu. Ah. Ke mulo ndabantu ba garansi yabwe.
1: Zo msamzio satu msamu ya tanamukaga kubila ku. Oyogeye kuli Professor Bajo aliwo, then ni kodabu vita mkusanyuka TV, ni Busogaro Radio. Mgana angipa kusound yao katona. Ayo kusimu hello.
0: Mkube mangwe simu abude buwedeyo.
1: Yes, guys, edachika.
0: Mbade ngo gamba. Balo ndabi nyumu. Kaba bone bone. Zedacho vana sagala mtu ina sanga mkubo mbajo nyamba. Mkubuza waronda.
1: Anga nuwa singa kwa mbaba.
0: Sagala, sagala. Bada basi uteba yambi kasagala. Aba utapata ina magezi. Kugama antu no ya gendo tuko ya chitu wagala.
1: Akusumu hela.
0: Aba tasuwa kulonda bantu bale mena kumusonga. Balo ndabi bandi wagoni. Yakadodi. Anayi zinyo bulonji yakadodi. Anayi ugedo bulonji kutivi.
1: Bagubele yakadodi.
0: Bagubele yakadodi. Bana Uganda babu dodi. Chufra nge menako ya gendo kubaru manesiko pizze babule.
1: Mubugisu mubukampala mubusoga Arua West
0: ndio nayogedde
1: budodi
0: budodi ne abalugu arabategera abalango bategera bo balonda substance
1: alikusimu hello wanji
0: banange yogera obudde bugenda nyesi muzawe zidikira gaba babima babitereza
1: bireko alikusimu hello
0: babima batereza
1: zizi okay bad tereza dat lerayira alikusimu hello
0: Eno program jaji damu encha kukungu, ntampa debu debu mara. Encha tega radio, fosa awe, mpaka sawa, sato eze chilo. Eta kasome sabari. Kwa
1: langa radio hili.
0: Mbwa kusimu.
1: Kwa tamika kwa langa radio hili.
2: Hello.
0: Hello.
1: Wanjise unyawa.
0: Mama, kwa kumbina TV.
2: Hello.
1: Wanji.
0: Kwa kumbina TV.
1: Those are ethics.
0: Nanga radio, nako radio.
1: Kali kulanga radio, yindi ku radio.
0: Neri ye busoga ino ye Kampala.
1: Ah, eretu ke Kampala sebe.
0: Eh.
1: Busoga radio tuke Kampala.
0: Ayadala.
1: Eh. Akusumu hello.
3: Hello.
1: Wanji sebe.
0: Bako TV, wakuma bako TV.
3: Hello, ni kuhuli ya mwenji wandu vionda.
1: Eh.
3: Na ye mwenderi.
1: Yes, sebe.
3: Ya ganya tulimba.
0: Anji?
1: Anji? Okay. Anji.
4: Esawa. Diweze muka agadene demisana.
5: Soga. Royal Radio.

Kali uli kuchina na numuna na katoneze mukaga busoga re radio. Eda esawa didi mukaga nechitundu edamali agechi misana. Wasuze yotia era osibe yotia mukagu wa mulunji. Uyasala okubanga otu ulirizo okuvolu na kule balaza. Pako ulu na kule balaza. Ovo okuvolu na kule sande. Pako ulu na kule sande. Ngei wasala wonti nzetiva kubusoga Roy Radio. Echina na numuna na katoneze mukaga. Ifo tulieno kumadhi. Ulu na kule liru wa sande. Iranga nendo kubanga na isusa yoku imwe awajiro kubanga musaka kukibumba uo mwekendi. Mwisuke yo mwe bale kumana anti katondo yo ni kamala vyo na. Uyo na kulabu lichoye ndo kubanga ofuna upuo musaba erano mwe baza eda kubanga kukolera evisinga ku awo. Apalwa ire tuendo kubanga tubasabira katonda abanige ataba firirwa kwa bantu beibwe mwena katonda basibe ebikakati ku mitima eyo nenjira yonka je tusobola kubanga tutuka ku mutonzi weife eya tutonda ya tutakunsino wobanga tofire oba kitegeza nti toli kuja kubanga otuka eri kibumba ya kutonda kale tugume eyo nenjira yonka era tuzirengeri yo nayo naje tusobola kubanga tuche wala nti nze tija kufa era nda kusigala ku nsiku no twiti ni wowe salirawo oluna kuloja kufa okutola ko muntu ye salirawo oyo nakere encho naye tuga nakere encho nanwa obutwa oba navuga ekimama nakoba nti nze oluna kola lero nino kufa kanje mvuge bubi bubi nuo mwenge mvuge bubi bubi nje ntomere mvembulamo obwenseno aya wazire echo iwenge iwo muntu tiwe salirawo nti oja kufa oluna kugundi aba abeere mu mikolo edama sano tusanukira kuwalana nimwe mwe balokubanga mutuka kubuwanguzo obwo twendo kubanga oluna koloido twabeere wanono mu kolo naba uliriza baife ni ya program wenkanya nga tudaguzo kuwezo mwaka omulamba kumpewo nga tubaweereza okubayamba ku ebizibu ebyendawulo ebyamaka eitaka n'ebindi kamala mwide mubunji era nga tusiima we mwatwaire wonawona katonda abenga abayirizaawo mwebala okutulaga omukwano mwebala okwenda busoga Royal Radio mwebala okwenda Esther mwebala okwenda Tuena okutuenda. Mwebalo okwerekereza buli kimu. Omuntu werekereza wakoba otibe. Oluna kuulomo kagange na kwedo mwezi mwenda. Nino kuba kubusoga royo. Mbe ire nino omukolo gundi. Mbe ire nino okujo kuzika. Mbe ire nina chibina echo kujamo okuteka esente. Aye kankolechi kanje ubaka antume omuntu. Ajie yonze nje eidinda kubusoga Roy Radio. Tusanukire kuwalala niba naife. Mwebalo okutuenda. Mwebalo ino. Tuzirangeri yonaina ya kuba sasulamo. Okutola ku okube bazanti mwebale. Ero okutola ku okukola ganira walala nimwe. Singa ti nimwe. Singa ife tuzirawo. Kale norwe chomu na mwena katonda abaikizewo. Bie mwatuire. Bie mwere sisa. Ni mwida olunako olweigulo olwomukaga mwisuke njira kansubire nti mwatuse bulungi mwena mwena Ezra yatusibwa ku kizibu Ezra yagwire ku kabende mwena mwena mwatuse bulungi era katonda tumwebaliza echo kye tukoleire nti buli omu yavire waka bulungi era yeirayo bulungi dachika didi asa tunaina edimazo kubanga diva kusawa omukaga hugwa mali agechi misana tulimprogramo kalira bana ngabulido ntietandike sawa omukaga ogwa mali agechi misana yako menkereza esawa munana ogwa mali agechi misana erango luna kolwa lero erani nzaliwo singa mukama wanga abanga azirawo madam Lydia mbaninze ali kujjo kubanga amubeerawo olwebigwa tibiraze biali kubanga amaliriza ayenge ida kubanga abawo nimwe olwesando olwira ku insha Allah katusabe katonda abenga mugemerako abenga abawo olunakolwa lero nize aliwo eranga nize neigaga Dorine Olivia tulimprogramu kalira bana wano tulira bana abato twalira abantu abavubuka twalira abantu abakulu ba mama ni ba baba twalira ni ba dada ayo oluna kuolwa lero tulikuja kubanga tulera kukuba mama ni ba baba
tuja kulera kuba mama ni ba baba. Tituja kulera ngabana bato banobu onka. Ayera, we tuja kulera ba mama ni ba baba. Iwo mwana omuto, olina okuba kunicho yega, mwche tuja kubanga tuogera. Olina okubanga oyega. Okule ngwe idinti chine chintu tiba chikola, singa mbankuze, nga zena mfuni amaka. Olina okuwega mu oluna kolwa lero. Ba kunicho yega. Nkobe iwo mvubuka hali eyo. Nkobe iwe mwana muwala hali eyo. Wuli disabulunji. Gweno we kunicho yega. Ndisawa yona yona ofuka mama, ofuka baba. Aye chiche wandi koze. Chichi. Chota sana kuba ngokola. Singoba anga oliwaka. Nibawo. So lunakola ero nga tiba luisisa. Tulikuja kuba anga tuogera. Eranga tukubaganye ebiruvo. Tubone chechi demie. Era chechi li kufira ku. Kumula maguno gwe tulijo kuba anga tukova. Tuogera ku. Omula magwe tulijo kuba anga tuogera ku olwa lero. Gulija kuba anga. Eisira tulijia kuba anga tulita olunaku olwa lero ku. Nti abasaada bali eyo bangi mu kyalo mu byalo. Aye basuisa okuba nga batulugunizibwa ni ba mama oba n'abakazi. So tulijja kuba nga twogera ku kutulugunizibwa okw'abasaada mu maka. Era gwe baba batulugunizibwa tubayambye tutya okuba ng'ekyo bakivaamu. Kubanga ekitulugunya abasaada kiriyo ino. Ata abasaada bano babatulugunya aye bazira gye bawaaba. Eyo okuwaaba wandibeirewo aye nije basaana okubanga bawaaba. Yona ate bamalaba favoringe ina abakazi. Bamalaba aba ate kusaidi eyabakazi. Kyokanga musaada n'atwira omusango. Nti omukazi ankola ati akola ati. So mu byona bino omusaada yakomenkereza nga alikoba ati a. Kansirike nfe n'obulumi bwange. Abandi basalawo bubi. So tulijja kubanga twogera ku kutulugunya abasaada ewaka. Okusuisa okuli eyo imwe abandi timukubona aifa abandi tukubona. Nti abasaada ba baba abo batulugunizibwa. Era olunaku olwaleero nja kuba ino kusaidia ba baba bano. Ba mama munansoni wakuba nimwe mutulugunya. Weire mwena abatulugunya. Ayate. Eriyo goya gana ngolo musada ya fukoti obani obakana ke. Nga ya fuka ngoma ye. Tamubo na mungu bubo newe ire naka na gansi. Tamubo na mungu kukabu sada weire. Bali ye ino banji. Era muli ye yo muli kumpulira. Nobu irobu kesi solu alero. Oja kwe ya gana. Ngeri ye ya vumi omusada. Ya mugwa kwa te ya mukuba. Aye ngo musada. Ti kukoba nti azira mani gaikiza muka zono. Abasaada abandi. Aba wongei dinti. Omukazi. Timutaku muko no. Kuba wena amukuba. Njamu bisabubi. Obampi nzomu kosa. Erobo na basaada abandi bakumobu sungu. Yoko amuko labu lichimu. Wako labu lichimu. Watulugunia. Wako lachi. Wadula. Walangira. Tomu wachitibwa. Aye asiri kana obulumibwe kumutima. Aye ngazira. Nga kunko merera zira guwaja kukoverako. Kunko merero ngali kufana obulumibwe kumutima. Era yako menkere zanga. Ama kagamulemye. Muku sirikoku oba tuwidi chichari kulooza. Nchari kulooza kukolachi. Aja kumtugabu ire. Omusadamu vuma etandiramu. Omusadamu kola ntaye. Mui memere. Aye zira chakola. Zira chakola wo. Olowoza buka sirika wo. Aba alikulowoza achi. Uko menkere zangu bufumbo zira. Ngaba kuleka mumaka. Aba sadena kudinotiba kaenda stresi. Abo bababa mubonabo. Akulekera abana abo beya kuzalamu. Ye jira. Nuko ketueto kunovo kwa basada. Nchoyo musada ya mulekawo. Mekugule omunwa. Kulo kuyombo vile bona bona.
kwegamba iwengo lieyo mukazi munange ayenga musada wo ekisoka aleke esente da waka demwe taido kukameza ayi wasala wadikola mu ebindi wadema kufumba amere olwisi wafumba walya n'abaana bo bwofumba n'olya n'abaana bo okola ekisoboka wanaze ebintu mwabita kukatindiro era omusada bweira walaga nti timulire ku kintu kyona kyona era sente dolese tidimaze watandikira awo oluwogaano wavuma omusada nga bwaleke sente editamala waka mukomenkereza mu lweine abandi mwidi noku no mwidi nokusuya amadi amasu nti ajja kwagana kwago kumbe iwo maso okwiguta n'abaana bo aya amadi agamasu olina kyoga terekeire kigali jjo okubanga gakola olikuja kugayiwa ku musaada nti ojja kumwesonsaako omutandika okulwana mutandika okuyomba mulwane iwenge ekyokulwanisa kyo kiri awo kusigiri oba kuziiko oyiwe ku musaada amadi amasu bwe nawe olikuyitira omusaada obulamu bwe nti ajja kumala ibanga ine ne mwidwaliro n'olwisazira sente aye nga kyoli kumulanga akulekaire sente dosobola otetenkaniamu olwokuba nti mwe abakazi mwenda okulya ebintu ebirungi timuma nambeera eri etya wasalawo oyitira omuntu ebiseera bye biyandikozeemu emirimu eddendawulo n'afuna ensente ne mukyusa obulamu ebiseera nga alijja kubimala mu ki mwirwaliro kyokka nga n'olwisazira kyajja kutunda yeidandabise ate omuyiyeeku amaadi aye toli kujja namwidwaliro okumugenza bana ba maama mweireku bakazi banange bye mukola ebyo bintu binaga ino muleke kuba na mitima minaga omukazi alina okuba n'omutima nga muwewufu aye imwe abandi mbeewuunya oba baba banda bubaade nze tidi waabonereira lw'omukazi ng'ewaka ye yasalawo kwekyakalira aye baakutoola ewaka ewe imwe oyide waka ofumbe nti buno n'obufumbo bwo olwo n'omusaada wo olina okumuwa ekitiibwa aye iwe waavaawo omusaada waavaawo n'ajja okukola iwe osalawo kubanga weena omala kulya onaaba tomulekeirewo n'amere omala kulya onaaba weesulamu akateteeyi akalungi buno bumutema bubba akasho oswiremu empale ogire kwendeguza kiki kyemwenda aye ogire kwendeguza niiniira mangu akwagaane we waka kubiseera byaviiraku ku mulimo aye kabiri omusaada n'ali kukwigulira olikwira sawa mukaaga gwa bwire otisekayo omulimu okola gwa sawa mukaaga gwa bwire gweinukiraku omusaada bwene bwene n'asaana okwigulirawo bwene bwene niwe osaana okwigulirawo omusaada bamaama mumpulire bulungi era buti muli eyo muliko oba kati kali kwerogoosa ki aye kyendi kukoba n'ekituufu ono abayira amalyameka kubanga w'obanga tofugibwe na musaada baba w'abaana bo ezira aba ajja kusobola wakaawe olikwira waka esawa musanvu olikukonkona musaada kunkyo ani aba ajja agumiikiriza ebibina byona kyokka ani waakukobaku waagwaku waavuma ogwireku ovumye abandi mwatayo n'emiigo dayimwe.

ayo musada iwe ngo mukazi oli kugwako oli kukuba no mwigo watawale nti ngata kuwaire sente do yenda takuwaire sente damviri dikumala takuwaire sente digula bugeito takuwaire sente dalugo iru yaka tatuwaire school fees na mumala yo ku first day wabana oja kugwako okube abasada batulugunizibwa mu ngeri oti neyo aye basirika nti baziraji bali kuwaba kuba ni wana waira ku mukwano gwe ye na Luis aja ku musekereterera busekereterere mugwa kuba sada mwavuma emizigo dalado na abantu beu mbona bona be kungania ingoli kuvuma musada ngeiwa wa mokatundu ewiki te mala te waku ngatovumye ku musada ate mwidyo kulekanira we iguru baba bulire ngayo mwidyo kuyomba aye nga mwamu fachi mba wensonga cheyo je mtasobola kubanga muti ya mawansi mu room ye imwe mu muzigo gwe imwe mu kisenga che imwe ni mujigondola mu kampowozi kubanga omuso bakoba omun bakoba nti we mubanga mu muninza gaini amu kote ya maka chiba kisenge kale mutyame muidiro mugondole ensonga kuwa mukazigo keimwa kokemwa apangisa aye iwe biyo biwera kuliya buli omwalira okumananga oyombe iso omusada ato olumala mwewana ntinza na kona kamala nakafunza bufunze nti kali wa munkwa wadange nti ako katambu ako kababa gundi ako katambulira muntu kunto lidange ninza afuge waka era we wada mu bintu ebye kisure tia olikwe wanira mu beino abagumiza obufumbo obwibwe olikwe wanira mu bantu abagumiza obufumbo nga abasada babagema bugema oti bwa girasi oti kalera ka mwana nga mugema oti oba bwa chichi oti mukulembeze bwe iwanga nge chiti bwa chamuwa tochidi kumuwendo aye iwenge iwe wasala rwe abasada bali eyo aye ngo mukazi tamuwa chiti ibo lokubanga omusinga kwe sente iwe wekiriza musada wachi gwo singe sente gwe idinti omusinge sente tujja kumuwa chiti ibwa chovobo na basada bananga bali kumpulira muwasa abakazi abajja mulevo yeimwe leka kuwasa mukazi ajja kufuga Imwa bavubuka mulie yae mwende ino bashuga mamizi olokubanga balina sente. Aya haja kuwa sente. Ku condition zi. Aja kutera wembera ndi ndi kuwayo lino okola kino. Okola ebintu ebinaga. Aye ngoli bikolerera sente. Do sobola okukere ncho iwo oli muvubuka, oli musada oli namani osobola okujja wekolere sente do. Era dawera, no risida singane do doli kweguya. Aya bakazi baba webwire ba mama muwewire ba baba baba na bayimwe olokubanga omusinga kwe sente wakerencho wa mudula wakerencho wa mukoba ati akokizengo ye wa mugema no mtu wa gufundika mu bafoti ochocho yo zengo ye wa munina kunena akakondo nti mwambalo obugaito obukondo wakamu nina kwa mazo kwa mbala iwo liku furumo liku jakola. Obo liku jena mwenzibo. Otidoze. Fumba. Ndida wanongo omwana gundi anabye. Ndida wanongo abana bana banabye. Tienda kubana kumu. Ngani wola gira ulichimwe waka. Aye mumeisa agaba anabo. Ngamoli kutiobo olera baba waba anabo. Kuluachi mutuluguni abasada kutoka kuisirelio. Abandi muliyo muli bana chiyombe keire imwe ba mama. Aye rwampisa de imwe. Nti wezira musada kusobola kunsiyamu kameno. Ezira musada gwoli wachitibwa. Ero lya buli abana bolina. Na abandi buli omu baba we buli omu alina baba we. Aye ezira kwabo kubana baba kuba baba baba nabo. Ngezira baba wa mwana gwasobola kubanga. Obana ye mu

0: fumbo mwekume era mwezimbe muzala abaana abandi ngaiwa kuzala munakuleka awo olwempisa de naga enkwa fwena gobuna goditi lwachi timwike ikana kungaba kazi lwachi tomana nti omusaada waka nali nokuba mukama awo lwachi tugondera musaada oyo eyakuzala mu abaana niwe abanga akali kuzalamu mugondere kubanga ole ni mukama awo niwe obayiwa omuwala oli eyo ng'olina omusaada akwenda yakali kuteewaka twaidi oba alikutanayo muwe ekitiibwa kye kubanga tiyakukaka nti mwikirize takukakangaku nti mwikirize mweyende oba mube mu mukwano gweyimweyo saabakazi mwikeikane omukazi afa yenkana alina okwikeikana tuti niwe kufuga maka era imwe abawala abali eyo yenda omusaada gw'oyenda ngweidi nti ojja kumuwa ekitiibwa era ojja kuba wansi we woba tosobola kuba wansi we nti ojja kumunooma oyire mu mikwano gyo okoba otinzaako nkenda kubwa sente era nzaako ezira gye nkalaza ebintu oti n'ebyo ebyesiitaaza muba mikwano gyabo b'oli kuwayira n'omujja okuva eyeegwaniza omusaada wo ng'aliredde okubanga amukolera buli kimu aliredde okubanga ayikeikana ng'omukazi eyikeikane ojja akomekereza nga bakwibyeku omusaada yeegiirire ate oba omumpalana era ako k'olivyako kantoolako omusaada ndikugeza kubanga liina lyange ndikuligezesa okwo weenagezesa ku lyowundi ajjakoba ati lwaki liina lyange soka angezese ku lyange nti oidakoba oti k'olivyako kantoolako omusaada muwala ntane paka kufa n'owundi ng'owundi teyisisa muka gwa bulamu toliweera ate ng'okufa kwe kuviiride kwiwe aye n'ebiki ebyo bana katonda yatutonda twena twena nga buli omu waakufumbirwa oyo atajja kufumbirwa n'oyo akoba nti tifugibwa musaada so bamaama iwe ng'oli eyo ng'oli kumpuliriza ngaye musaada wo twaidi nti n'omusaada ewaka neyafuuka omukazi tiyama weerowooze okuba otyaye nfaaki nga weyali ankwana neegonza nfaaki eino ono ni baba w'abaana bange yeena atambula mali ameka ng'omusaada ono angumiire ng'agumiire ebikolwa byange lwaki tikikyusaamu kubanga ezira kitasoboka kukyusibwa buli kimu kisoboka okukyusibwa aye kiriiwe gy'oli neekyusisa ntya neeyizisa ntya obuyaaka ojja kubaawo weekyuse oyikeikane omusaada akwewuunye oti ono ni maama gundi ono obune nga buli ky'oli kusaba ali kukikuwa nga niwe ky'otasabye akikuleetera ate ye naakuwa ekitiibwa kyo bana kinuma ino nga baba w'abaana baakuwa ekitiibwa nga niwe omuwa ekitiibwa aye mu byona byona iwe maama w'abaana niwe osooka okuwa omukazi okuwa baba w'abaana be ekitiibwa n'abaana bano be muli kuzaala bano babonere kwimwe akulenga iri nti nze maama wange yali afukamiriranga baba ng'amutwalira emere maama yali afukamiranga yalamusa baba nga n'abageni we baide waka afukamira nga tayemerera ku muntu nti ali kumulamusa nze tyawulira nze bukyanga nkula tiwuliranga kuku nga abaana bali kwogera nti bukyanga nkula tibonanga kuku maama ng'ayomba na baba aye olw'okubanga nti imwe obumulumulu bwaimwe mwidi engeri gye mubugemamu wabaawo ensobi mwidi engeri gye mudigondoola awatali mu maiso g'abantu awatali mu maiso g'abaana kintu kyangu ino mufo ky'okuleega amaloboozi babawulire nga we mwakola amaloboozi nga we mwakola muganu era ntangawuuzi mugula methoxil okola amaloboozi osooka ofuma omusaada oyo akuwulire nti eroboozi liwala ekyalo kiramba. ayoloza na jaku wana. Ndiyo wala chilango chiramba, wala chalo chiramba. Bakuwe bilango beba fuku chalo lange. Lwachi mwe isalevo. Lwachi mwe malamu ebitibwa. Numa no mute yandi kuwe ile chitibwa. Oko mekere zango, liku tambulo liku jamu nimero ya kufuma. Ya kupita kuyadema kula musa. Ya kupita kungaba kugeya bugeyeba kusonsa kumunwa. Otiyo mama gundi oyo, nga ya guire kumusada na muvuma. Akuba kasada. Oidi ngo musada na yoze waka. Umusada na akurabu limulimo, oyo guobo no oyo. Nga no mundu kuchalo omu yaka, eidi echi kufaku. Eidi echi kufaku okuva kuchisoka paka kuchisembayo. Ngeiwe, ulimu kazi, ayenga mikwano jo, ezira ateidi chikufaku. Nichota sana kuwaya, chona wawaya. Beine kubia iwe kwebasirikire, beino, bowaira, kubia iwe kwebasirikire. Mulikule etere ina abasada. Okwe tulambula mwezi, wana wofuka na mwandu kumiyake emito. Luampisado, kubango jatu lugunyo musado otyo, akomenke rezinga yetu ili mubula mwensi. Otulugunyo musado otyo, yafu na mule emotional damage. Ngata sobula kugumi inkirizali kubonanga chimu suise, kwembele mu suise ku. Azira wasobula kulaganti oba jafu ne wandi abawo. Afuna omuka ze wundi, abeyo, anamu omuze birozo. Ngataka ayenda, ngayacha wachitonde mukazi, ayenga kululuoni wa mchaisa. Aye mufachi baka zibanange, luachwa ikirizo kufuka na mwandu kumiyake emito. Ama sadabe mbona wabetu gabo. Tibetu galo akubanti bazira sente. Abandi tibetu galo amabanda, aye mbera ya wako omukazi jamu visamu, njo omukazi talisi makuchamu kolera. Abasadanga ya kwenze nga kutamwe sente. Aya abakazi ditu sima. Owe ya gana mulala mulala asima. Abobobo nabo. Niwe bali mutwaliro mwana. Kuisomereri singa bei mu Uganda wano. Tali sima. Olenga ya kulanga tasima. Taja kusima. Bana batona abasima. Bobo naba abakazi. Bakazi banange. Muli batona abasima. Muli batona ino. Twaidi omusada oli kubona esente yali kuditola ali kukazana ali kuvuga bimotoka engude do kuidwire bubende osima ngo omusada watu sebulunje waka banjaba ya ali salabusa lenjira ya kava wale bamutomera yafa aya ali kufuirira abana bo no mukazi atali kumwisamu kana gansi tulikuja maulire agesa omusanvu gwa mali ageche misana ndi kubeirira imwe ba mama. Okutulugunyanga bababa. Lwachi wamuikiriza. Ngwe idi ntyo jamu tulugunya. Chilwachi toje ni bakukola sajare nofuka musada. Nitumana ntyo oli musada. Nzebana wange muuninza ndi mukazaye muuninza. Musanana kutawu baba kubemigo. Gwamana nti oli mukazi osana okubanga owo omusada ekitiibwa. Wetunaba tuvire musawa emeyama ulire. Tulikwira kalera baana. Olwaleo tulikulera imwe ba mama ni ba baba. Lwachi mutulugunya abasada. Lwachi mutulugunya ba baba baba na beimwe. Mufachi. Bali emu batulugunya ebazira wakuwaba. Aye chiche ine chikutusa kuisiroti neryo. Bana tidi kuyomba. Aye ndi kuba kuba kubye mukola nebyo. Ezira che ndi kulimba. Ezira che ndi kulimba weire. Kale bana mweire ku. Enensi tujinoga kumakola bulido wanomba kuba anti ensi eno tujinoga kumakola. Lwachi tiwali katonda iwe. Olowooza lwachi katonda ni katonda. Iwe ya kutonda ngoli mukazi. Katonda omu eto titategero kutonda ngoli mukazi. Omusada akufuge. Era twaidi nti katonda. Muku kutonda. Yato la lubiri ziruwa musada olono ya kutonda. Kandide.
1: Esawa dingiro musanfu, edama ya gecho musana.
2: Busoga, Royal Radio.

0: Hello.
1: Okobotia mukwano gwange.
0: Ndiyo sebo mukwano gwange obani ono.
1: Ono wekitiwa mukwano goma gumba soedi makaniko omuto from Wandige made in Uganda.
0: Sebo soedi.
1: Kwana iwe wageda ye kubula chako laye mkugeda koko. Mwolino pologula mweyomira mwemirungi nechisoka.
0: Yesebo.
1: Echo kubiri. Nali ni mukwano gwanga ya idike ya nebo zaku. Ati muna andi ipangise chigali ya yenso kakwe ebo zaku mukazi wange. Na koze buli oba bulungi.
0: Ya koze bulungi.
1: Mpeke anwe ya koze bulungi mukazi ya mlozo ile. Ya kaya ati tosobola na kupangisa chivali. Nga tulibubi. Ayi ngo musadari kuenda aline vizibubi ye. Ya waira ku omukazi we vizibubi ya kovi ye. Ati atosobola na kupangisa italima. Aya indo msada yenkana abali me yakoba ati bana nkole ntya kuba tisobola kupangisa itaka nga tisose kwebuza ani mukazi wange. Namuwa ile kitiwe ayo mukazi ya mwasi sabwasi na akoba anti be Musa ebe bintu omukazi waba ya demi gira kuya mukazi. Kala abakazi abo bamala kabiri batufuga ino iwe oyinza okugonda ati kyakobye kakigireku kabiri yabitawo ino tegano oyogeire nekyokwira esaawa edo omuntu ayinza okwira esaawa edo ngaye ava kukola agayire nebyakasitoma tegano iwe oyinza omuwaira ngoti nze magumba soedi lwaki ndwireyo lwensonga lwabakasitoma nga nze yendi makanika kindwireyo ngambe nibanani bakasitoma bange ate nga akagendo kaliwo oku
0: yesebo
1: ayi ngotera okwira olusaawa ina ayirero irize kumukaaga aba owundi ayinza okwigulirawo owundi takwigulirawo eyo ensonga yoyogeire eri mubakazi ayi twaidinga omusaada omugayaza nga alikuliya kabiri oba olesa obutemo
0: kituufu ino
1: kuba omuntu ali mu bingo luusi omuntu ali oba mu mwani oba wa
0: ngaamuleetera
1: n'obuzibu saawa eyo kale eyo ensonga okobye y'amaani n'abakazi batutulugunya ayi kubula kyakola kuba omukazi akoba ati menze bankoba ku menze bakola bati oluusi yasiiga ni mu baana embeera embi wasiiga mwana ajja ng'okukula
2: Eno ne ya chabazi nga wabusoga Chinana na muna na kateneze mukaga Busoga Royal Radio On
1: Genial
0: Kali sebo soedi Tubatulamukize abeyo Panange Abantu nina banji abali kubama simu Haye sawa deifedi tuweireko Hello
3: Alo madam nga balo tuwereza.
0: Mkali sebo eno kuuliriza.
3: Oliko gara kunimu ya kasande bugulumbia.
0: Yes sebo. Bugulumbia chiri mu district ichi.
3: Ama chiri mu district ya kasande.
0: Yes sebo.
3: Ama ya wakazi woku tufurugu nya malagaleka mwaleke.
0: Maze galeka.
3: Fawa hati balikumpi na hatu suza kwa mwuso ndoti kwa mbabu.
0: Eraba basuza ya iti mwogera.
3: Ate ifaba ndi ntuka matwa kamtwa afune bisatwa abakaze mirimu okukola. Ayo mukaza ajo ku irangazi mbya wagana iraliyo tibwa standard kinike.
0: Kumani go
3: ayempaga no revoti omuneni yako aenda na kukusamba busambi.
0: Ata ba kusambye ira.
3: Kale kibino.
0: Kale abakazi mweire kubanange sawa de ifedi tuweire ko aye. Abakazi Mwaireko, mwaleke kutulugunia basada. Pale ni baba na veimwe. Luhachi mkulebi ntuoti nebio. Esawadefedi tuwaireko aye negomba na kuja msawadindi. Kubanga imu hapa kazi. Okumananga mtulugunia na basada. Ezira mukazi, dera akubye simu. Ezira. Okumananga chitufu mtulugunia basada. Ezira mukazi, dera akubye simu. Butina maledi yomu gasambia muliere. Mulikuwe fulabali kufumba. Atenga nemere yire ayo likwe goma na butajiwa musada mukola bya bwerere abo na baba tola kuluya singa ti baba tola kuliya singa mwadiba era nabandi mudibe ruwampisa deimwe obufumbo budemye ruwampisa deimwe naga ntiwe tofugibwa musada kwe oyenda ni wobo musade waka chemba kupye walenti lwachi toje ni bakukola plastic surgery nofuka musada nitumana nti oli musada kati omere ebirevu ozira kumabere hey, ogaba na mabunda wete musente do ntitusime ekyo katonda chia kuwa tusobola kuikeikana tusobola kuwa musada chitibwa tusobola esira

Sobula hakola. Iwe tofugibwa. Era tolifugibwa kunsi eno. Banange mukola chibi. Imwe tunayogeranga nimwe pakali. Mulowoza basenga bano babatawo lwaki. Lwaki timuwulirisa bigambo byabakoba. Ba mama bana babazala. Ima mubonanga batyo babisaba sadda bayimwe. Olokubanga imwe mukulire ku mirembe dino. Mbukodi mulembe gwa digito. What is digito? Era kwa yemerera ati nze. Mundeke ngolole. Imwe batafugibwa basada. Mundeke ngolole ba.

0: Ndikuwa nakula misako mikwano jange abali kumaru wao mbiyale vienda ulu nga mulikula mtibwe mtenge seneseke bwe mtereza entebe bwe msesa wedi tuwa kulanga abafumba abatunda amalwa bwe baba jatani kukupa nga bajanu esaba ntungo ulu gaiire bagemenu nga bagito olele bajile tamchi nao pegan nunga bwe ditandi kukupa mchi nangani njini desolo zao ngomana nti abantu bajaba banji
1: ngako na kakodyo ke bakola
0: hey.
1: Okuboneka nti ba testing okutegera hey. Gaja bajaba kwa bantu banji nendala msaku abantu abanu amalwawo okulinana na makaga mama Sanula kuba buti bakali mukova nguli
0: mama Sanula we
1: owe itukulu
0: memale
1: kule kuntuma
0: galiga
1: abanuira
0: bona bakola kakodyo yako
1: tidio haba kwa laka kodi ya kaye mbala mwisaku
0: yesebo
1: mwe vale kutuenda ifeo tuzidamu kusosola
0: ae
1: mboga ambaka galigati
0: iwe mkui bi
1: ifeo tuwaya na haba antubona bona omuto mlo vila kuenda chara
0: hey, dada nenda kwe bazuku banti iwe ndi kilizawe eba yindi haika iteku tekule tetakuba anga oluku chara abe ndi kilize yindi echitu chichiba chiru njino era echo ife mbaibuli na echitule teto kubanti omuntu anabo na ngu pikuru wabi kukugoberera woi nzo kubanga olimisela unakwanta kutuwa kubasula engereje yebi samu nkalamu lwachi zena tiva mundikirizeno nindira mundikirizeno
1: kakano eri ya bantu chebata idi
0: yesebo
1: eri ya gwenabu uzanti kuchika ne idini chichi echigavira kuchina acho nga yeta idinti echike echidala chisobolo bamu abantu nga iku abantu abamadini agenda ulo ekike kirya kisobolo bamwa madini nga mukaga
0: nokusoba
1: nokusoba
0: katubali kisobolo bamu mulokole omwise masia
1: yesebo
0: kisobolo kuba mu mulokole tseninze kisobolo kuba mu protestanti
1: yes
0: kisobolo kuba mu mumoni
1: no mukatuliki mukatuliki
0: omusilamu omusilamu limu aba code basuni code nabachi
1: abasalafu
0: abantu so endikiza nga musa
1: kisobolo bamu naba itonda
0: yes
1: bano abayikiririza mu bugangwa neno no obwa ifwe
0: yes
1: obwagano olitegere
0: yes,
1: bagano bwomala nga muganda wono omukatoliki ye yawulira bigambo njiri yeyo yajimatira
0: yes sir
1: iwe woba musilamu ngoliko botize ndi musilamu ino womala omwita
0: be
1: ekitegeza nti muleka ayikirize ekyo
0: chaikiririzamu
1: ni government ekobanti omuntu waidembo kwe salira ochayenda.
0: Chebeta, freedom of worship.
1: Worship. Kumiaka ikumino munana. Wekunde gira.
0: Yes, sir.
1: So, uomu sosola, iwobo limalachi, bisera.
0: Dada, ochi dinga, tulukuira moruso gandiko. Tulukuira moruso gandiko.
1: Abantu bagagalo obwongo.
0: Bagagalo obwongo. Tuzemeso olusoga, tunumiso olusoga, tuwomi olusoga, tusekere walala.
1: Ata ife, enkola ya ife ya ganu.
0: Yes, sir.
1: Tuline vitabu vyetu tunda.
0: Yes.
1: Tulioti tituleta bibuzo bya kugwira buchi.
0: Era chovu bana ku Saint Margaret, tugula obutabu wa prime. Twaje tule bibuzo bya prime. Oba shiny. Tuzoka kuwa wasoma.
1: Yes.
0: Pegantu akubuza mwe bibyo tukola chi? Bietu kusome isaku. Yes. Ne nsonga lachi program buso ganji die liwo.
1: Tukusomesa lwachi omufu oba endole yo muntu yena yena ngafirire kumba lyeyo.
0: Yalibaili sana.
1: Okwizi wakuluwa mbidi. Olue chikache.
0: Katugezi, omuise mususwa. Yafira kubuyu kwenu.
1: Yes, sir.
0: Atibali ba muziki hiyo.
1: Aye nga abantu be. Oba abe chikache.
0: Bali
1: busanda.
0: Busanda. Oba chikobe nti bali buyere muinula mubuyende. Oba gumpi.
1: Omulambo bagukungudia.
0: Bagutu wale gumpi.
1: Bagutu wale no, bagutu wale yo, era baja baguzike yo.
0: Yesebo.
1: Nenda buwa kuidusa abantu bona bona bona bona bona bona. Abala angira na abambeda okuva mbitu ndwe bienda ulo.
0: Yesebo.
1: Abantu wabe itukulu, abantu wabe chamvuma, abantu wabe bukovwa, abantu wabe buchoga, abe chibinga, mwena mwena. Nevi tundwe bienda ulo, abe iganga, abe wanyange, mwena mwena busoga yona yona. Antio mula angira bakali mukovwa. Kuba ye mula angira. Bwe ya iso mukono tuwa mtereka chanvuma.
0: Yesebo.
1: Elabwe tumutawu tuwa muzika. Eye nsonga ya koleti ya yawa. Aye duwa eyama kumiana. Wabasiramu geba soma. Tuja kujisomena kwedo mwezi nga ikumina isatu. Omwezo gwo mukaga. Nkumiviri ya vina mukaga. Echanvuma ye nao. era abali kusulao bali kutuuka ku 12 omuntu atakoboti nzege na ajja ku 12 njya sulandala a ole mulangira tutekwa banente kateke ya abantu niwo yendo ida ku 10 olala waida twabawo twasoma duweyo eya makumiana era abasilamu bona bona tuliba tegeza ensonge eno njya kongero jogera ku nzali kujogera kutiriganda ninze mutabane oba mutabanege waiswa sula ibanda bakali mukovwa umuti amyo weitukulu
0: yesebo
1: yesebo
0: dada ndi kwenda tusomese yanga ngabe tulomisa kuba naife abamalwa nenda nokulomisa kuba nangi abasalemviri masaluni agenda ulaba tutaireku bana ifabale masenta agenda ulefu tugeta masenta
1: kusokoso naba maduka
0: agenda aba maduka bantu bona bona abaitu uliriza obo jire kukubo ulo sandi nabandi ulo igulo nuno bajaku munana mubibali ya lambu ulaku mumiti yere nenda bula musaku dada niko natandikirewo endole nichi muluso gawawu wa muluso ganapa
1: yesebo endole noyo muntu atakega nganga aweire mu muka gwa ifego no goblam
0: yesebo
1: kuba entebwefa ne wa mu muko gwa tujeta ndole
0: tujeta nyama
1: aha
0: mamba
1: eyo ntemfu
0: dada ekitegeza tuli ntemfu
1: mulambo
0: je basazeeku omulambo gwende
1: aha galigo enteje basazeeku ne yefuira obufwe
0: yafanga ye ne yeta kalanda
1: kalanda aye mpegano omulambo ne kye kintu nga kiwaire muchi omuka omulambo gwente omulambo gwenkoko omulambo gwe pusi ekintu kyona kyona
0: yesebo
1: aye pusi gebanga efuse mulambo titugwe tujeta ndole endole ba ya muntu
0: oh chovu otwereyo kirendi gulegwa mulambo kodi enaniemfu akapusa akafu enanikire so endole kiba ku muntu chikolwa kiba ku muntu kuonka
1: aha muntu yenka
0: ekibono ekitegeezo omuntu avire mu bulamu obwense eno
1: gota koze sa mulambo tukoze sa kibono ki aho nga tuli mukanomera ako kuwomya ki
0: olusoga
1: okuwomya obukalamu tujeta ndole
0: yesebo
1: ontegeere bulungi
0: bas dada ebintu bingi byokoze ko kunoniriza bananga abali mu kyale eyo abali tuuliriza bebe gombo okumana okwegera awalala teme tukobereku tukimanieku nti omuntu afire mulisoga wa olisoga napa na abendole
1: yesebo
0: bantu nabaki abagwaine okuzikibwa mu lwambi olwekika kuba tuyinza okulowooza nti kai tulina ife omuntu waka katukobe bukobe ekika ekika lebe abaise kisuyi bakoba nti waliwo omuntu ayali yawo mwayi mwayi yali abayira mwana wa senga waibwe buli muntu asaime okuzikibwa mu lwambibi oba be
1: mu bugangwa bwaife obw'abasoga
0: yesebo
1: buli muntu yena yena aba n'ekika kyafulumamu era buli muntu yena yena aba n'abantu abamuvunaanizibwako ninga abamuziwa oidi omuziwa
0: ekigambo muziwa ndi nga nakiwulira
1: omuziwa n'oyo omuntu gwe waleeta obuleeta okwida okukola gaka katugeze wamuleeta oyo aida mu byaidembe
0: yesebo
1: oidi eriyo abakozesa ekigambo mbu mwidu
0: oba mwiru
1: mwiru omwiru taida byaidembe
0: bamuleeta by force
1: bamuleeta by force
0: bagema gupale ogwo ogumpio guli kwa matale
1: yovu bona nti abagalabu balina omwaka gwe bayidira mu ngano nga bagema bugema abantu abo by force oba byantaka babata ku ludegere babatwala nga abayirwa okujja okukola emirimu mu masamba gaibwe mu nsi daibwe ife gano omuntu gw'olembereiza n'omuleeta eka ewuwo n'ayida okukukolera emirimu egyendawulo tumweta muziwa mu lusoga
0: napa
1: mulusoga napa abandi basobola okubeeta abagalama aya abagalama era na ti...
0: era twakosanga ekigambo ekyo ndi mugalama wakaitewo nga tukaali mu kyokusatu
1: omugalama
0: ati bayiro lukuntu maatuma ndi mugalama wakaitewo
1: tulinibwe tukiinonola kyona kairi yeena abati yaida mu mirembe
0: yesebo
1: aye omuziwa ono obanga omuleese mu mirembe kitegeeza nti eriyo yaavuire era ali kwa babe
0: ekibuzo kikali bantu nabaki abagwanire okuzika oba okutereka oba okuyisa mu lwambidi olwekika
1: ekibuzo ekyo ndi kitegeera bukala
0: yesebo
1: aye nendo jo kikuwa ansa obekiribwa
0: compile clarification
1: nga nkwino no irebo kalamu
0: nga yonke mara bubane yesebo
1: tulino muziwa twaba nabana abaiwa bano bangobi katugeze ngega ife
0: yes,
1: na wampanda butagaya
0: mukike kyabalangira abaisi ngobi
1: tulina abana abaiwa eri abana bano balamubo abaida nga bava kuluyirwa omukyala yaba yabana abaida katugeze nga bakojabo bava kuluyirwa amamawo yaba yabaida nga bava kuluyirwa dadawo omukazi azala latawo oboli ko kategera yo
0: dada wangu omukazi azala baba wange
1: aha
0: abava kuluyulu
1: abavoti bazikibwa mu lwambidirwa abaise mu mwase ngayige uwo
0: abava kuluyulu dada muise nanzi butinguli
1: yes. Bagobolo
0: bagobolo baganda bala bala abava kuluyulu dada oyo oyo yazala babanga baise nanzi kodi bala be kodi bamweta batya
1: tibazikibwa gani
0: yesebo
1: buti nenda kuwa abantu abazikibwa mu lwambidi olwe uwo yige
0: elwechika eche iwali tubuliriza
1: eche iwali tubuliriza bole oli muise mwase oli muise igago oli muise meno oli muise maganda
0: yesebo
1: omuntu asokera irala no wechikacho
0: yesebo
1: iwe mwene oluli olwo fulumamu katugeze nze tili muise ngobi
0: yesebo
1: ningeba yo muise ngobi ga chiguru ningeba muise ngobi ga buna
0: yesebo
1: aye ngafirire na mpanda butagaya nze ntukana okumuzika mu lwambidi olwega ife okuntegera
0: chika
1: wa chike ekyo muise ngobi
0: yesebo
1: ekitegeeza nti omuise ngobi yena yena mu lwambidi olwabaise ngobi gona gona geruli ningo wechikacho igoli awo boli muise maigalo mu lwambidi olwechike kyabaise maigalo gona gona woli oba muise maigalo waga oba gaga yikasako atinze ndikiriza nti ndi muise maigalo atukana okuzikibwa
0: mu lwambidi olwo olwechika
1: wairera tawo oba dada otina muzala
0: ekitegeereke kasaba ko bekubanti muise mususwa
1: very good
0: bas
1: olwambidi lwo nalo nalo abaise mususwa geruli
0: aba agwana oba atukana okuzikibwa owo kubiri
1: omuntu owo kubiri no mukyala oyo gano mubusoga bana ife balabe butumachira omukyala tibatera kumuzika mu lwambidi lwaiba
0: olwechika kya katogobe omukazi wange kibijigwana wala tagwa singa tuli buganda
1: yes,
0: baba tiba muta mu lwambidi lwabaise mwasi
1: bamwiza ayo mubaise nkwanga yava tine
0: identity na mega
1: bana
0: okay mbe ndi kukobera ndi dada anzala yena yali abanga mukazi wange kutika nasigaza mulala mwise nkwanga yesebo
1: ole yali mwise nanzi
0: mwise nanzi
1: so mpegano ene waife omukyalo oyo gwoba yiza oba gwofumbiza atukana okuzikibwa mu lwambidi olwekikacho
0: bas dada awotawa kati nkubuze ke kibuzo tubali kuzika mulwambiri kati kubenga tukuzika mwoyo kuba yaba yaida bwide mukika buti yaba yafuka mukazi waife abaise mwase oba ekikalebe bwe baba muzika kikirizibwa okumuzika okumpi ninazaalayo singa espese ebe eriwo ey'amagombe erirayine inazaalawe oba kyabuko mu buwangwa
1: inazaalawe mu buwangwa tibakuliinaanisa magombe gainazaalawo getuba tuli kukuzika
0: awonezebwa kutawaako
1: baletawo getutegeera nti lulo olunirino lulo layini olwabazaire tutandika olulayini olw'abaana
0: yesebo
1: abazaalibwa bale kitegeeza imwe mube eno wa eno yabigere byaibwe yabigere byaibwe
0: kitegeerekeka nti bane n'abakulu bano n'abayiraku omujiji guno kitegeerekeke bukalamu
1: yesebo
0: dada jamaiso
1: mpegano abantu abandi saine
0: yesebo
1: okuzikibwa
0: mu lwambidi
1: olwechikecho
0: yesebo
1: wetegereze bulungi
0: ino
1: omuzi wa yenka eh
0: mm
1: gwe galeta nga mu butufu amaze uwo emyaka mingi yatandika okwikirizagania n'ebikolwa mu kikeekyo era niye watandika okwikiriza nti mu butufu ono buti muntu wange kuberiyo abazi wabaida katugeze lero mbeta bakozi
0: yes,
1: omuntu oyo yaida yagangala mu kikeekyo yamala mu emyaka n'emyaka kabe kasinge yaida nga muto wamugulira omukazi yafumbirwa kali wuwo
0: dada kitegeeza era kirikundagira kwirala nti mu an action oba okukola constitution of Uganda ba besigama kuku kunkola yebika n'obuwangwa kubanga batukoba nti by law nti omuntu waba awantu oba emyaka gentali shore nti waba awantu for some good years
1: yes
0: aba atuokanira lokuba ku nichagabana nwa bakatugeze mukazinga tiyazala umwana aba asana nwa bamukozinga yakumamaka emyaka ibanga ine aba asana okuba ku nichafu nawo
1: nendo kubangula
0: yesebo
1: no kubangula aliyeyo
0: yesebo
1: buli kyobona mu constitution yeri je bakola eye kizungu
0: eya 1995 yesebo
1: ebisinga bunji no lwalero gobagetegereza igabana ku obananga ku oba obanga ku kumusango ogweitaka kale ngati niwo oli kuwoza nga waguba mu kungeri yabali gozanga
0: mbe
1: omulamuzi omukalamu omulamuzi ye nibala DC Saladin taba ga mu office
0: naguba mu
1: taba mu office uwe na asala nsonga
0: najja ku kumusonga da Esther na nyombi
1: aira eka e aire no kukyalo era abe chika chebati amane bateka teka omulamuzi okusala omusango gwasinziira ku minati sidakika eri yabepanka munze kikezira kikinga
0: dado ekidinga lwaki ndiko bantu bwosoma court system of Uganda eriyo jebeta magistrate court kale mu hierarchy oya gananga wali okoti eyekyalo bwetuva mu koti eyekyalo eriyo koti eba ku sub county ndige obukoti obwali ko government bwetuvaawo eri jebeta magistrate court pegano muhairake womuntu wabanga ali eria bulikoti elino musango esala
1: yes.
0: Eliyo criminal court criminal case ni civil case ochidinga omusango bobanga olukwe mulugunyanga muvire mu katugeze mu

0: Court of Appeal teiramu kuwa uliriza.
1: Yes.
0: Esinzira.
1: Eye tusabi nebye inuma.
0: Webale ino.
1: Ni no mulamuzi oba wala ngaye mulikuke ya neno bya ife bino bino bino. Basinzira kumina sidire edechika. Edechalo. Bona ba ulirisa eno babona ani umuchamu ani umuchi. Omutufu.
0: So, atera, eriyo mu constitution yomu.
1: Yes, sir.
0: Eriyo chibeta right to be heard oba fair hearing.
1: Yes, sir.
0: Normally, omuntu bwe bakuvunaana ati ngobi Ivan watu wale itaka liyawa isasula. Tebaida judging abu judging. Bailo. Tiba judging abu judging ngobi ati watu wale itaka. Nga tiba kuuliriza aku.
1: Yes,
0: sir. Wena. Soka we defending aku. So, chilikulira ana nubu wanga waifu.
1: Obuganga
0: waifu. Yes,
1: sir.
0: Yes, sir.
1: Era, omuntu oyo muziga. Custom letter. Katonda na mwamba. Omufu niro omukazi. Aganga ire uwo. Buli mikolo je mukola aligo. Buli chimu. Eibanga nelibitawu. Omuntu oyo nafuire ke uwo. Na abanga mbutufu. Abave. Ezira ali kusobola kumunona. Oba toka aba uliza.
0: Yes,
1: oligwa idembe. Okumuzika. Murua mbidi. Aye. Titumulira ani abano.
0: Chembe ndijo buza.
1: Tumuta kumbali twamuta au oyekenda ule chiri gaya ukana kunomu iwa. Oyoti tumusimbira birowa. Tumukawa uko ventinga bugaida mulu ya luno okukolamu emirimo jino ni jino ni jino.
0: Yes, sir.
1: Ni Bible oba Kurani ekoba nti bwobo n'ekibi kitolewo n'olulimi olwa aloba oluti oba n'olulimi nawe ekigambo oba n'engalo.
0: Yes, sir.
1: Ife titu ali kulese kungulu kukola chi kuvunda.
0: Yes, sir.
1: Kube cho chibi. Kwa kuzika. Ganoni nge tukuta iraba boge balikwenda. Balikuwa gana la.
0: Ebine bigambo ebyogerwa. Mukumu werekera.
1: Yes, sir.
0: Yes, sir.
1: Pegano muntu wundi aziki bwa mluwa mbidi. Ayate. Kabili ti lwa mbidi. Tumuta kunsalo salo. Ede yechiba ande cha ife nga iba ise ngobi.
0: Yes, sir.
1: Katugeze iwolimu ise mwase. Nga bugana ambuza kwa itakeri ya liyebuduwa. Nti singo mwana umuiwa. Afu ireke uwo.
0: Ba mwase ba ne mwase.
1: Ba mwase nina mwase.
0: Mm.
1: Na abanti. Abega ibetiba sobo ire kumunona. Ni mwano kolui staidi ya yazala mwano yo.
0: Yes, sir.
1: Obala tari yena yafwa ngani mwano kotamu tuwa hile taidi ya kumuzika. Toko botifetu jasu ula kunjira government ya jetu etandiko tagana na yuva polisi.
0: Yes, sir.
1: Muteko kuziko mwano yo. Ayetu muzika. Ogere ingera niya kulusalo salu. Tosi mamulu salo salo gagati. Echiro wachi bagali. Gila asimene uu.
0: Kumbali mbali yao. Tuangira wole.
1: Tuangira wole.
0: Kuba kairi misangu.
1: Kube jo misangu.
0: Mm.
1: Pegano buomala. Omwano yomuiwa. Osimba. Eviro wa mkoboti. Mwase.
0: Yes, sir.
1: Obango. Ganonzi nkuguzi za kuwanu. Bago. Abega imwe balikwendo. Balikuwa ganaga.
0: Wano.
1: Era tiendo numba gane. Tiendo lete. Bizibu mmaka gano. Agaba ise ngobi. Oba agaba ise mwase. Goba kutagania, jota gani avere, na bakunonye bakuizeyo wa. Aye baba, no yongera kwako.

0: Kale nenda kulamisa ku abali tuliriza okuva mbitunde ebyenda gulo.
1: Yes sir.
0: Tulikutandika emboze kuja folding a tablet. Kutuka we na wali ekirusi. Abantu baliko badi musomeisa. Ndikwenda kulamisa ku mukwano gwange Lubanga Joshua owebusanda. Ayazule enkoto yeikere.
1: Ni mwami Lubangole. Lubanga Tief. Yena tumula mwisa ku.
0: Nenda kulamisa ku daliriko boy okuva duba mubafu. Nenda kula msaku Alexi Palaso kuva ekamocha.
1: Zena nenda ala msaku mko ili mwange mzungu weze keri ya mayugawo kula msaku.
0: Eriyo omicha ala ya tuembele kwa kembo na kwa ili wameta Basilika Luce. Hali wale wanaka nika pichi ina wanyago. Basilika Luce wa ujiri yeyo ayi kairibu timiti yami wa
1: na wanyagao
0: ati itu uliriza.
1: Yes,
0: na abantu banjaba itu uliriza bali kutusindikira ku messages tuwa uliraku. Dada mutimba ilenga kubuze vibuzo wainongola abantu abatasaine kuba
1: kuzikibwa muwambidi wa chika.
0: Yes, dada ndi kuenda kubuze chibuze kisemba yu wachi tusaine okuzika abo
1: endole
0: neizibwa
1: bano bafuirile gachovu banantia banji bajire Saudi bajire kata Kuwait kujakola milimo janda ulo.
0: Yes, sir.
1: Abantu abafuirile muenda
0: okuba iza kuruwambidi
1: niho ole niga abanga ya fuira Somalia banabaja muntalo
0: ena wani wanuidu wanu eruku bandulu eriyo badada banga baise kabambwe wemba weni nze
1: mugomba
0: era na mwisa ku koja wanga hapa kuibu wenge koja Robert
1: mbaidi
0: koja ampega koja Julius koja Kapere ba Majidu
1: Bangua ena wandi awaliwo mwai mlala ati gwensingo kwenda.
0: Yes sir.
1: Mwami sima aline kizinda alawo echa na wandi FM
0: obitawo ti bali kwa kunjira abo batyo
1: ntaramusaku mwino no webuchonda mwami Ericha Godfrey
0: bana Ericha aliku
1: ali eyo
0: oguna ani guno. Na yali na wandi.
1: Ne yali na
0: wandi. Hayo msaada ina aine isanga lubana.
1: La msaku ni mwami Nkaba David. Owo msota mumpali.
0: Ayi bana Nkaba David ayamuloga.
1: Eh.
0: Ah. Na mukiza kwa be kasambira abaidanda bakakunsu, baba wakakunsu, mama akakunsu,
1: nilika gema. Wevi solo ni mchala otukulamu isaku. Abantu bonabona yanga ba weekend.
0: Abo bateko ko bakuba sponsors abolusoga andiko. Ero runakolwa ido. Wetu nabara kuzi program ni bukalamu. Emoro katuliji vugo kuva wano paka kasambira.
1: Era banko bena ku edo bali nenko ko edo de bali ba kaluza.
0: Anti buti ido ndi kuja kola program ndida kuvuga ya radio tida vuga ya ife. Tukole program nga tugema ko tutipap paka kasambira okwira. Abo bategoba kuba sponsors abolusoga ndiko. Tuogere ku nkoko. Estule kifana ebote ku bagita. Pega na bampereza ba maroku ikiriza. Mpereza ba inaka wungu kago ya lero. Boka tambula na kutoka mwesa nateko boti mumpe kwa ifa.
1: Ateka sigala kasu.
0: Eh.
1: No muna ifaga no asinga kuongera. Owa believers.
0: Ali. Aibana iwe Majidu. Ayegudi lini na mkuongera ole wana kakensa. Ni mkaze mwoli. Mwaka mwuzo tebana. Mwaka mwongera.
1: Mwaka atatela kuongera yo na aba ungali kenga visigaili.
0: Woo ata kugago. Walauza mwuzo alikupona. Kumba alikuongera. Daja maiso. Mwaka tusaimi okuzika abantu omuntu yena yena kuruambi uruechika.
1: Omuntu yena yena nga wachikecho agwa ino okuzikibwa ku chikecho muruambi dirwa badadave obe ndole ye yandisa ino okuzibwa twaloba kwa buko benti abu afuirile Saudi ife tuzira sente tuteko kujiza lwachi okuiza emizimu ejechika agalala okusobola okulamulira agalala oba nao okulamulira agalala.
0: Yes,
1: kuba buli muzimu oba buli muntu igegwe bakutuma erina gwe bako banti iwe erina lyo yengobi Ivan lyere ate ngobi lyere.
0: Yes,
1: ayote kuba neri ekika ni wakweka
0: bwe ndiyogera niba baida kundoga baji batani kokunde tamu muzimu
1: ebyo no kavitya.
0: Dada, ndikobe abe buvuma babere wanwa kwa tokoberanga bantu.
1: Ani, ono
0: dakabanka mjibu ni kitiko.
1: Ali yeye yesirikiriza ayirindo lusogade ko lutandike. Buti olibo na dakabanka bimujibu. Buti aineri neri ya dakaba.
0: Yesebo.
1: Lyabaisechi baisemena okumutumeri neryo. Kitegeza anti bayeta omuzi mugule. Ogole yali dakaba mwene gutumire muno kyovobo nanti bakoba tulimu tuma.
0: Dadanti nzendi mu emizi mwesatu. Ndi mwaga ogwa bazungu, ogwa Ivan, naba ogwa balangira, ogwa ngobi, naba munogwa bayise mwaso kale kyovobo obwongo bwange busaza ino.
1: Ogwa bazungu zebwe naje naba nayo ko muzungu agama ina ganti mudagana gobuchi.
0: Dada, lwachi ni wesula. Lwachi wachi weni wesula.
1: Nze nali agana bwa agana. Era tibali chovobo na neta kunti nze buti ni nze dada. Kuvya chone chiti ibwe chisemba yu. Munsi yona yona. Obo jaga ne chiti ibwe che beyi. Chovobo na nimu na ngono kwe tuli jana yu kwe kumina ibi.
0: Yes, sir.
1: Yena butiba mwetani.
0: Dada.
1: Dada.
0: Dada, otimpe gano.
1: Okuize mizi mwagalala. Jona je chikecho.
0: Yes, sir.
1: Kuba olivo na ngaba na baza abati mwedemi pira.
0: Yes, sir.
1: Oba nanti, oba na abaga gizi, tindi timu demunga gira, dinze vya mpira, ngeri jini
0: mkaide. Pagina manile.
1: Aha. Oba nabuti abaga gizi ba maniyu.
0: Ni Celtic.
1: Mtiningwe baba kuba, baida gatia.
0: Walala.
1: Be funza funza, be neba kati, ampe gano, gano na agatu kubisa.
0: Airiyo, abaga gizi baso, nabano baba kubiyo, baba riba kubiye, bwana bwana baba kuba.
1: Basikara balicha chacha. So, emizi mwe joji iragalala.
0: Abase no.
1: Olwe nsonga anti buli muzi muguli no mulimo gwagwo.
0: Yes, sir.
1: Ensonga eyokubiri okusobola okwawula emyoyo emibi n'emirungi era gisobole okutambulira awalala ng'egyekika.
0: Yes, sir.
1: Oikundegeera.
0: Yes, sir.
1: Iwo yinzo kyovobona nti omuntu olege babanga tibamuno nayo ye bamuziika.
0: Yes, sir.
1: Obanga bwobona buti polisi bweyagaana abantu bafuire. Neba mutwala mwigwanika neba mutwala mwigwanika.
0: Yes, sir.
1: Eri ekisera kyebamala baja babaziika kirindi bwetige bakuziika n'omuntu owekika ekindi oba ayenga n'ekika ekyo yali wamize gindi pagano kyova obona omuzi mugule guvwayo gwa kandi nze ndiye naye bano bali kunsuna yahidagwe yatagani abeneeka
0: mujye munoneyo
1: kyova obona nti obali gwidagwa abasumbuga mwaja mwano nayo ninge libayigumbali maida mwalizika gano kuluambidi lwa badadabe so omuntu bwabafirire kumbali eyo.
0: Yes, sir.
1: Jonone yo mlambo gotakobo tinze tubaiti tugemagana kasaba abaire wa chikacho then ensonge yo kusatu okwawula okwegala okufuna emikyeno omuntu afirire kumbali eyo imwe mwakamuti ai fetu zira sente tuzirachi. Omuntu bwafuna obuzibu esente dibulanga. Era omuntu bwafu esente dibulanga kuninga baba ile ngasula munumba ngetona. Esente dimuteka teko kumuzika ditekwa bawo. Obo yenda obato yenda. Ekigeza anti bwe mumuleka kumbali eyo neje micheno jobona anti jiri kuida ja sumbugagaka gwaba mucheno nti nabana bobona bali banigwe baleka. Nabandi baba nigwe bakola chi? Gwe baleka. Then ekintu ekyo kitambulira paka mbaidukulu n'abaidukulu n'abaidukulu. Oli kitegeera?
0: Yes, sir.
1: Then ensonga eyindi kituyambaku okukungaanya n'okugaita abekika bona bona.
0: Yes, sir.
1: Babe baamaani. Oli kitegeera?
0: Ati abo bayise mususwa.
1: Abo bayise mususwa.
0: Bano bayise nkwanga.
1: Katugeze iwe rataawo yazaalibwa ni baganda be. Tini
0: bwe kiri.
1: Bantu nga batanu katugezi.
0: Yes, sir.
1: Mpegano ye bwokobo ti nze baba gange katugezi bwalwalire idinde eno nze Ivan ngobi nazimba idinda nze ka muzika okuba emikwano gyo yegiri emingi.
0: Yes, sir.
1: Mpegano nowe nansololo yena ya chikola nowe buduba yena ya chikola
0: nowe nantamali
1: mpegano oluvwa inuma ekika kisansuka
0: abwe kiri
1: ayege omulambo gobo oguleta ngabo tife baba ife bakali mukova.
0: Yes, sir.
1: Aba yena maka eitukulu.
0: Yes, sir.
1: Yaba na maka echanvuma aye bona twasala wonti buti olwambidirule chanvuma era sebo duzi wetu kungana abe na mpanda baida abe buchogo aba agabo bona ekika bwe chaida chafuka chaamani.
0: Yes, bwe
1: twageme nsonga twajige mu mulundi gutya
0: mulala
1: tibajirekera lwachi nti bona bali nibe baleta baziikawo n'abandi baberu yibona baleta baziikawo era lwe baida twena twaliwo so kyandibaire kyansa ino nti omuntu bwafa endole ye Musala amagezi ngave chika. Mujitole yo, mujize kuluwa ambidi, muzike, walala. Ye nao tuenda kuba koberanti. Aba mpongo
0: holdings. Yes,
1: bakuko lera akasabu ni yaka unaka uo.
0: Mm.
1: Akasabu ni yaka tasene na sene na angulika kozesa. Akasabu ni yaka tocha angalo. Ate yewo yendo kwega sabu ni weno tandikege mirimojo.
0: Yes, sir.
1: Ida kumpongo holdings. Era mmaisawo. Tujaba ganena ambe jaisimu.
0: Kari, katukube wakunteri. Katono kati. Tulikuira. Eno ni ready ya chabazinga. Echinana no munana. Akatonize mukaga. Busoga Royal Radio.
2: Oguta uumulua. Gwaita mwene guo. Katubale kiba kube kunteri. Olusoga. Ndiko.
3: Chikobebu ambu ebyafo bya Busoga byena mu myaka ya 18 erambu dada wa Busoga yesokera budiopeyo oid ebyobuwangwa bya Busoga obe nono oid ensibuko no vubwo era lwaki wandabairo ku bombalango Busoga yo muzino ni che ebine bisingawo mu program Busoga njide wano kuchinana munana akatonezo mukaga Busoga Royal Radio okuvanga sawa mwenye pake sawa ikuminandala nechitu mbuliwa sabiti fumvua baba chabazinga wa Busoga fumvua echisegi sechitali wa nsolo.

0: ¡Ácaro y un bando!
1: ¡Oh, no! No.
2: Otio, nawo, tutuse mukasera, kentu kufumiramu, enfumo daba soga, wafu na mchoyega, mubu soga njidi.
3: Orufu maluri naru, limu kwecho kwega, echaliberechi sana, oku uliruwa, eiganga linalona, biti takuzilo musambu, itanu musambu, ziru mukaga, abiri nandala, chinana na munana, ziru musambu, itanu musambu, ziru mukaga. Abinandala chinana na munana oba 0 musambu musambu ana na ina emisambu esatu sembyana na musambu 0 musambu musambu ana na ina musambu musambu musambu ana na musambu namba dangida mungalo tukulizeku otukobira olufu mulinalo limu ko ekyo kwega obabe ngo bitamu byanguwa nendo kula misaku mukwano gwaife we mutayao mumsagala Dennis.
4: Mwai musagala. Dennis owe mfumo.
3: Owe mfumo. Kale wabanga.
4: Wa twinko.
3: Mkwano gwange. Ndikuwa. Nti delivu kukuwa kunopaka kule. Twinko. Na uwo ndi kubasaponsa bulu soga. Ndiku. Eri abantu nga. Tibe taga kubuza. Kange maso kwa uru fumo. Ndi gima ya abantu babidi. Evi katulese bingi. Nensonga lwa achi ndiku bantu wabwire njabu funza. Katuboni ono. Munangi. Hello. Hello. Kale butibuwe kuba bambi ni kugema yogera tusomese iganga katubono ono muko
5: wanyi baba muko
3: ensi eri kula ivira ku radio
5: baba vira unaira
4: yes sebo
3: kwa berina liyo obo olino olufumo tuina mirao
5: ono muganda wa bulindo kuna bulindo
3: yes sebo
5: wapa wafa Steveni okubawa
4: eikanda
5: Ikana kumadi.
3: Yes, sir. Aba
5: yemale.
3: Ayemale.
4: Andi wale wako kutuletu na kwe mali.
5: Andi na wako banti mwila ina waifu kumbo uga. Iza mwile kire yuri yange.
3: Yes, sir.
5: Mbuti kula wako banti.
3: Yes, sir. Wafa Steven. Mwia, ye. Wadili wafa Steven yoyo. Nali nganka li mtu ngampu zempa ange FM. Kwa hati, abantu pa ikana mtu eri nde. Buti alika ndao. Kambono. Nwidi na yenda ino radio kubabutu. Mwona angi. Hello.
6: Hello.
3: Yes, Sebo.
6: What? Am I not Abdakim?
3: Abdakim, okuvawa.
6: Yeah, nebuka na Namundu DC.
3: Namundu DC, mu district chao. Bugweri, obi ujiri.
6: Itanga district.
3: Yes, Sebo. Ndikwenda omuntu nga alina olufumo. Enfumo edaba soga. Detufuma, twakoba ati mbu mbu mbu. Pegantu wa waya.
4: Mbaba atongoza msagalanga na hali ne mfume nkala muyenka.
3: Kambo nono. Enseri kubulira.
7: Ono wei sojesu eka. Kana machiko.
3: Wei sojesu okuva hawa.
7: Kana machiko.
3: Chirimdistu ukiche yesebo.
7: Busede.
3: Busede eidinda.
7: Yesebo.
3: Vira ku radio ni sound goina imu njino asa akalanga tanu makuulira.
7: Ulufu mulwe nina.
3: Yesebo.
7: Rwambati ne sekoko.
4: Yes, sebo.
7: Sekoko yali kunaka sente kayo. Yakuwa rwambati atifikia kuku mubala tuwesa nusemu.
3: Mchinwero.
7: Mchinwero.
3: Yes, sebo.
7: Ufatuka mubala iba yetisa maruwa.
4: Yes, sebo.
7: Sekoko ya yetisa ya kuwa rwambati atunweyo kukolo kole datu malisa kuhuvu yire tugolole. Wambati ya dema ya kwa atibe tukule hafu wali ya kwa chikolo kolo
4: yes sebo
7: bafu ndikira nga tiba guze muengo ogo
4: olu wabu taisania
7: olu wakubwa olu wakubwa omuavu alikuwa wakani ya mtu wa hile ya mkubwa atibe nga wabili wito tichijia agula tukolole edaba agula nga wali kuyomba wale inga sigala kolo kolo wala ati hafu hafu kolo kolo half but beg bolonda waka ngabali kuyombera basigala faka na saa dino bakayombagana
4: ola akoba ati twalinwire kolo kolo
7: ola ati half
4: ekyokwegechirimu
7: mwino wopanti mwina tegene tozira mukasente ali kutwala mwesa nusemu kuwe lindirira byali kwetesa kumirire ebyo munwe paka wana kuwa tiatu golo
4: echitegeza iwo mwavu
7: tikutuke yo kabili kumutegerera uo
4: kutegerera uo le mga iga
7: aha
3: wakobi yoti niwani
7: uwe iswa josu wakana mchiko
4: kariyo kwa watu wala kuku mumberedu
3: dada echitegeza aligeza kukua mzungu yu wanda beggar has no choice
4: yes evo
3: uwe iswa josu wakana ma kwa chidi mu district ya busede
4: kwa ya busede jinja district
3: buti kambone ku muanguzo ifuruso gandiko ye na ina chakuba aino ulufumo kubo oyo kakensa mama ense liku ulira
1: wandisewo
4: aha
3: ulira ku radio mama
1: handivu ile
4: omu mbeda
1: wandisewo
4: omu kariyo
1: ndiyo mulungi
4: omu kariyo
1: mama loku ueleza
4: omu mbeda
1: wandisewo
4: ikaikana wachi soko ikaikana ene
1: mama loku
4: omu mbeda
1: wandisewo
4: eno radio ya mwanoko soko ikaikane bukala mumemale nzali ku ninze mwanoko mwene omuko aliyo
1: omuko sawe najire mumirimo jazirao
4: ayenti aba aliyo mukalamu
1: mukalamu
4: aha bati yao tuwo olufumo oli kwenda kuba na speed yo tukaina okubye ku radio ya bandi okubye ku ya mwanoko tukobera olufumo lwoli nalu
1: olufumo lwendi naluo luge magana kumuka yali omuka omusada yafuna abakazi be babiri
3: kando zetini isura
1: abakazi babiri omukazi owundi yazala abaana babiri
4: yenyabo
1: oyo yafa yaliko abaana babiri owundi yazala omwana mulala omukazi omusada yasigalaga ali awo n'abaana ba basatu n'omukazi w'omulala
4: yenyabo
1: abaana abo babazimbira enumba kumbali nga tebasula mu nnumba eno nabazaire baibwe
4: yenyabo
1: omusada yagula ekinere bwagula ekinere yawa omwa yawa abaana abaana abawala baali babiri ole yaleka omuwala n'omulenzi onaaliwo ng'aliku omuwala kutyo omukazi oyo yakoba omwana olwo gwatazaala kyenda nkubone ng'oyambala oyambala kinere kino kino ekinere kya mwana wange
4: kuba mwene n'aliwo
1: kuba n'aliwo
4: yenyabo
1: aye ng'omwana ono ng'awulira ng'ayenda sharinge nimuwala mwine ekinere ekyo omwana lwali lulala bajja balambaala nga bwe balambaala ono omukazi abaigalira kuliya era nga taleese kunkyo kibafuluma ng'obwire omwana atola ekinere gyala kumwine yalambala nga yena akoze eki akyambaireku oluwuna kunkyo oluwulira maama gaibwe aliko nko ngatolamu ekinere nga aikize ono oyo omwana bwe guli mwana yali n'amaina yaliyo omwana owundi yali nikisimbi kinyinyi owundi yali nikuula kwenkola omulenzi yali nikasaddako amata
3: jamaiso mama
1: ndikuja buti omwana w'omukazi ono yali yaliwo yali nani nikubula kwenkola kubula kwenkola oyo lwali lulala bajja balambala yatola ekinere yakiwaaku ani simbikinyinyi
3: simbikinyinyi
1: kumba omukazi ng'ateeseteese olukwe okujja aite omwana aite kisindikinyinyi gwatazaala
4: ndibonaomusada
1: amwogeza
4: ndibonayoja
1: ng'amwogeza atyo omwana wange oyo omukazi ono asala kubula bwenkola kyamuluma lwali lulala abaana bajja balambala bwe batuuka omwo munumba ole yatola ekinere
4: yagakwole
1: kubula bwenkola yatola ekinere yawaku kisindikinyinyi omukazi yavu eno bwire nechisoche ndaigulawo bwaigulawo yatuka munkoto
4: bwagema munkoto
1: yatuka munkoto mwejabo nechinere oyo tiyamusala yalowozanga ati nowuwe
4: nowuwe
1: atali mukinere ngakola kiso ngamusala bwiroho
4: yes yenyabo
1: ngafuruma
4: ngaira yebwania
1: ngafuruma ngaigalawo
4: yenyabo
1: ngajala mbala bwebwacha ngaomukazi ngatambula ngajyako bayajanga n'olwemba buli lunaku njendigule abaana abange njendigule abaana abange ng'abaana mulebona nga bayiramu nga bakoba fe tulimu kisimbi kinyinyi fe tuli mu kasada k'amata batwiseeku okubula bwenkola omukazi yahulirisa
4: kayire kubula bwenkola neyafuire
1: abiri omukazi yairamu ngatuse ku lwigi njendigule abaana abange njendigule abaana abange nkeera abaana nga bayiramu fe tulimu kisimbi kinyinyi fe tuli mu kasada k'amata batwiseeku okubula bwenkola omukazi yawamu omwoyo
4: yatandika ati
1: neyairulawo olwigi era yabona ngakubula bwenkola gwe basaze ate nga mwene nayamusaze
4: ne mwene neyasaze
1: yakuba enduulu omusada yali atyeme ku katebe yena yajja yabona nga kituufu kubula bwenkola gwe yakoze eki
4: gwe
1: basaze
4: yenyabo
1: babaawo bateekateeka
4: baziika
1: omwana oyo gwe baali nga bayise omukazi yatandika okulira nakobanga nti ndise ekisimbi kinyinyi ate nga ndise okubula bwenkola nakobanga nti ndise ekisimbi kinyinyi ate nga ndise okubula bwenkola omusadda abaana bakoba ati baaba bwovaawo maama ajayo amagombe yaalira ati omusadda lwali bulala
4: yena yekweka
1: yabanga aji ata avuirewo ali kujaku oba ku luguudo omukazi yavaano mukafumbiro yajeyo amagombe yatandika okulira nakobanga ati ndise ekisimbi kinyinyi ate nga ndise kubula bwenkola omusadda yava inuma yena n'omwigo yakuba omukazi oyo yamwita oyo omukazi yabanga awerewo nifamire ye gye yali ngaali kwenda nebebeewo
4: ekyokwega ekirimu yenyabo
1: oba nkikoba ekyo kino
4: kyetukobere
1: ekyokwega ekirimu
4: yenyabo
1: omukazi yayenda kale yayenda kwita wa mwene yali okukola ati nga mwene nakyegamu neyeise
4: nga yeise mwene
1: kale omukazi yali n'obuugya bungi
4: ekitegeeza nti obutendeza bubi
1: awo akagero kange wekakomye nze nabirye jeni
4: tweyanziza
3: omumbeeda yali waffe okuwangula ekyapa kyeitaka kuba ID
4: galeterwa olwemba iwe olowoozanga nti oba ajja lutaga
3: ati oba ajja akomaawo aye
4: bono omuntu bwayemba olwemba ngaayo amayina gaali kuta mu lwemba
3: kisende kinyinyi
4: kubula bwenkola mayina makalangafu aye agataire mu lwemba lwatambuliramu
3: kuwangula maama tukwebaza webala okufuma enfumo dabasoga nabiri jeni omumbeda mwene kubala abasookawo togema ku radio tulikuinamira wano
8: mane ebigema ku kikaakyo wano mubuso

0: tujani wet.
1: Chena na namuna na katone se mukaga. Busabero your radio. Oni. Kumoyo.
2: Baba kumoma isimatu boli babusoka bula ile marera wakuna mulondo.
0: Manevi kama kuchikacho. Wano. Mbuso ganjidi.
2: Nangano mutateta kalugundo vana. Ebyomu wangu atimuzano. Londa undi kaima takubana kaima chukobe.
3: Oka aliku chinana na munana katoneze mukaga. Busoga Royal Radio. Eya chabazinga wa Busoga onde kumoyo.
4: Kyola kukobye no kukobye.
3: Yesebo.
4: Ati baba funvu gai saife.
3: Yesebo.
4: Ali gema kwoyo.
3: Ndi muzi msai. Hiya. Nzena musula kumpira kwa ndeba masanze baidi batu salaku.
4: Aye. Eri ya chinsano isa. Omusada. Ako agati ayino musada. Yela kairi ya wasada baidi ba mlumu
3: seke ba, ule. Mbaile yunze. Naba naka noka noka noka wansa laku.
4: Amasanze.
3: Mkoba salio tinti wa
4: atu. Mbabebu yeyo bafuna amasanza.
3: Tiba enda aga tuletera. Aye kari baanei babange nze mbaile nza
4: buzibu. Nsobi obuzibu wembo na mbia amasanze.
3: Yesibu.
4: Katucho gereku. Aba amiabu ohidaga ata request.
3: Okusaba.
4: Aye kabiri bakuzunza. Kwa ilamule, as if atele nitu vya computer. Computer, ikiza o response.
3: Mero achi mbanga, mwaidane mundu, mwaidane mundu. Kato za kuzivu.
4: So, aligema kuchabazinga gaife.
3: Nusuleyo.
4: Bine vyoli kubona vya ile ngulu wakuba buti alimu.
3: Dibeka vile kunja chaji nganga tochi, mbena yu. Mbolo mtu nga alikuja yumumulika kunti. Dada, jamba iso. Nebika. Kuba, abantu wakoza ati okomi. Erika vinji.
4: Tulikuba isema igalo. Onwa lero tulesevika abantu bye batasubira.
3: Yesebo.
4: Abayise maigalo bano ba nkwasi. Owundi jaye tempungu ekino ni ekyo muganda akobati empungu telya bire. Ekino ni ekyo cheganika gaiguru kyova yakobati empungu telya bire.
3: Emala yaika yali.
4: Emala yaika yakoletya.
3: Yafune ekyo kulya wanga.
4: Omuziro omutono kena anda akebeta akakongolo musogo wundi chaye techena ande chita ngoina.
3: Kyenye baka magumba magumu gati.
4: Asatu.
3: Yesebo.
4: Ngoina bwe kimira. Eyenda teyendete kukufa. Kuba kamera bulungi nga keise.
3: Katu kamule kazimba.
4: Katu kamule kazimba. Nini ya uliro obuzivu. Kasula bwa magumba.
3: Biafa bibiri.
4: Bifa biti.
3: Kechevalire. Nechirire.
4: Nechirire.
3: Jamba isu.
4: Enko niba jeta ikoda. Ensi bukobava buvuma. Baidebu na anumba. Eno mubuna.
3: Yesebo.
4: Mwisaze rujetu wetelie buna anumba.
3: Buna li buna anumba.
4: Aba iwa baibwe niba maigalo ni ruigale. Maigalo ni ruigale. Maigalo maigalo orotuli kumubala.
3: Yes,
4: maigalo maigalo maigalo aitante yalekera abagala okweti atya. Maigalo aitante yalekera abagala okweti atya. Buli mugala mulungi wa maigalo afunvuge rata isaife gabula na diopo wokuna ebyanda nebyanda.
2: Baba funvu maisematu boli kubusoka bula ile marera wakuna mulondo.
0: Manevi kama kuchikacho. Wano mbuso ganjidi.
2: Nangano mutateta kalugundo vana. Ebi omu wangu atimu sano. Londa undi kaima takubana kaima chukobe.
3: Nenda kakasa ntuna kuruwa lero. Tutekuwa kuuliza kukuisimu. Otukobele programu enu. Bucha etandiki. Wina choeze moku mbubu wangu. Oba tumalabise la kumpe
4: u. Amazima galinti.
3: Yesebo.
4: Programu ena abantu bajenda. Tiku ifeti tusobo la acho ogerela.
3: Yesebo.
4: Aye chikula ganti abantu bajenda ni chi.
3: Yesebo.
4: Amasi mgeba kubanga bebuza. Dada chino tuwa itukoze tuti.
3: Ati wanu musome isa mutia?
4: Dada chino mua asome isa muti. Kwe gamba zene la mba wabwile. Singa baribuza. Nga kubye kunamba 0-5-5-3.
3: 0-5-5-3.
4: Abina mukaga. Chenda na mukaga.
3: Yes.
4: Ana 0-5-5-3. Abina mukaga. Chenda na mukaga. Ana ina.
3: Dada jamu vika tumalizi. Ribula yivika bibiri. Aya yivini nijavita kutikitoku.
4: Tulinechika echaba isembu. Pirano yenamukiza kumuai mutebe Fred ya itukulu wawo. Saadi nuna aliku ngo mkungani waba ise mbupi, ebu yao.
3: Zena nina kula msa kumama ange, mama prose, kana nage, ekamuli, nachi wati prose, mko ilime wange, umuise, haba ise mbupi mwene mwena mbala mwisa.
4: Ero mwa mio ya nkobi atiba inolu chikolu java kasolwe, atia ya jaku ndetanga dada, nje mba kovele, ebyo, bieba alisa inokwega, nga baba yetiba vidi.
3: Jema isi dada.
4: abayise mbupi bano wotabeta abayise mbupi obeta abayise mudope era mu bitundu abandi ebindi babeta abayakala
3: abayakala
4: no yabadde mu badde abayakala bayizire hadi olotujire mbakene
3: abayakala
4: ndi nze natambula ebyalo bino na amaza busogeno
3: ati
4: ano bwe twatukire yo mbakenye nga badde bakoba anti oyabadde mu bayakala bayizire hadi nokubeta abayakala abayise mbupi
3: yesebo
4: enkoni yaibwe bajeta kadope enkoni eyabayise mbupi omwali muvono owekitiibwa eyali owebika mutengu nguli oyo yali muise mbupi enkoni yaibwe bajeta kadope ensi mukobava bunolo masindi baida paka mbugabulawo basi sidawo abana abayiwa ni bamagada kalawo namudope ni namulebi mubitundu ebyenda ulo olwensonga nti ekika kino batambula kubagololere mbaya kala mubakene abandi baja kumbano lecho bobo nanti bali nabana bowulira ati bana mulebi bakalawo namudope batyo abana abayiwa omubala gwaibwe gukoba gutya gukoba nti enkoba noloti nkoba nava bunolo nenkabi nava bunolo nenkabi muganda wange empaya majati mpaya empaya majati mpaya muganda wango idanga twagaya kasimboli yanga nabasaada kasimboli yanga nabasaada bakazi nsolo ngatuwayanolo titukubanolo afunvuge gabula na diopo wokuna ebyanda nebyanda
2: baba funvuga isebantu boli kubusoka bulaile mwerera kuna mulondo
0: manebi kama kuchikacho wano mu

0: tasinga musango munolwembo lwokola ki oluwulira era walwenga lwokola nti sibuli gwe basiba nti abana ki abana omusango mumbeera eyo ojja okwagana nga owesente aviiremu kai wayagana nga omwavu azira sente bamutaire ku esente eikomera akoze ki alisigaire mu kyovu obona iwe oli mu mawulire almost every week wabaawo owabaire mob justice era bw'oyo ojja okwetegereza abantu abo be bookiikya be bakubye ni bayita bakoba ati kulule twamugema twamutwala ku poliisi yamulekula twamutwala mu kooti yamulekula so kuluno kayi bwe tumugemye titwide akola ki efeka twemwekolere ku beene nga kooti eyaki nga kooti eyekyalo esobola okuba nga ekola ki ngemumaliza so kyendowooza nti wali bayirewo initiative ey'okuba nga bainductinga abantu bano omuntu bw'aweebwa obuvunaanyizibwa bwona bwona asobola okuba nga afuna okusomesebwa ekimala atandika okugema obuvunaanyizibwa obwo ngaidi olubimbi lwe luvaawa era lutambula lutya era lukomawa era lutambula na baani kida kutuyamba kwino okwiza obwesimbu mu bantu n'abantu basobola okuba nga batandika okwesiga ki oba bongera okwesiga enkola y'emirimu eryabo abantu abafunye chance okuba nga balikola emirimu gya gavumenti
1: tugira okutukoonako olwaleero okusinziira ku minisita amanyikibwako nga Judith Nabakooba ngali kuba nti ku bimu ebikalemereirwa investments okuba nga dikolebwa nti ku misango swadi neda amataka ku misango egiropebwa mu kooti emisango egy'amataka girikola ebitundutundu 7/10 okuva mwaka gw'2024 okutuuka olunaku olwaleero okutuuka mwaka gw'2025 ngabula emisango gino ebiseera ebisinga giri mu bantu abajemerera mu beenejo banene mu gavumenti bakungu should we sent kubimu ebiyinza okuba tuyinza okugezaga n'ebigambo by'ekitiibwa Judith Nabakooba nti kitufu emisango egy'amataka giremesa investors okuyidde okuteesa sente mu bifo ebindi wano
0: anti abo oyo minisita mulamba mu gavumenti so bw'avaayo n'ayogera ku kintu is an authority tusobola kuba nga nkoba nti ndi kumuwakania kubanga ministry gyali kwogeraku neyo yeene gyakola ki gyakulembera ensonga eno ey'amataka era oyida kwetegereza nti abantu abasinga kuba nga batulugunya abantu ku bintu by'amataka tosobola kuvaayo buve ng'oli muntu wa buliido nti ofunye sente do zaidi oli kujja abuyende eyo kugula itaka osobola okuba ng'otuntu zaaki abantu oyida kujja okwagaana omuntu oyo ayinza okuba nga eitha munabyabufuzi w'amaani ali connected mukoti donadona poliisi donadona oyida kumwagaana omuntu oyo bw'ataba munabyabufuzi w'amaani oyida kumwagaana ng'akolagana n'abaana byabufuzi ab'amaani
1: okay.
0: Bw'ataba atyo oyida kumwagaana nga munamaje mukulu
1: okay.
0: Advantage bagifuna batya nti waliwo gye beeta National Development Plan nti eiwanga lina enteekateeka gye litambulirako NDP 1, 2, 3, 4, 5 mpera ano tulina for instance up to Vision 2040 abantu abatya abafuna omukisa ku biwandiiko ebyo ebyegavumenti ebindi biba byakyama bwe babifunaku omukisa baabibitamu baategeera gavumenti ya Uganda mu myaka 20 by 2040 by 2030 eribe eri ku investinga esente mu bintu bino ni bino ni bino era priorities da government lijja kuba wale ni wale ni wale era bategeera nti government ejakola oluguudo luno esente lijja kuba nga diboneka mu myaka 5 edida batandika okuyida okugula abantu abali ku chipule
1: ngeiwe kasatu
0: batandika okuyida okusengula abantu abali ku kaindire by force oba bagulaku bakuwa kwe sente entono awandi baba ngati bagula eka 2 yasiba sengenge ku eka 8
1: chali ku ebugu eri abalo ya metals CDA
0: aye yaba amazo okukitegeera lwaki ali kwenda okuinvestinga we sente ali kugula ku sente entono achidi nti government eri mu compensating awo esente dikola ki
1: eningi
0: so we musada waitu oba twedi chidi kola ki chidi kujamaiso so amataka gasinga obunji

0: oida kwa gananga problem weri emisange jya mataka tijisobola ku proceedinga ojo kwa gananga mulamuzi awa ire nsala aikai waya gananga amaje getolo ire itaka
1: yes
0: obe kibanda
1: kibawo
0: wajo kwa gana nga police oluisi eriku kubagana na abamaje police negemesa amateka bailo eriku bakobanti aa ife tuliwo to protect law and the order. Mpedano, ojo kwa gadango owamaje wali wa polisi ajango kujao. Nti aa, kuba koti vye sala, oluisi polisi nevita mchi, mungkola. Ti maji. Polisi ejo kutukayo, nga maje gasala kuchi.
1: Echifo.
0: Oluisi itakali ya munene. Oluisi bapangisa, oya ganaba abakuru abandi nga bapangisa naba yaye. Oidukira nani ole gwebaitira
1: sobi
0: sobi abakozesa abantu abo ti bantu babulido bantu bakuluna abakola ki
1: nababakozesa
0: semisange jya mataka jite kitongole ekiramuzi in a trying moment abakulu omusango ogusaze aika ekiragiro kya koti omuntu wabulido ali kukizimola era twidi nga tubibona batememere ya abantu bateme bisolo ebya abantu ayo lwokubola emerere wochi na maji.
1: Nkale, tukatwe tole mkatini kati, tulijia kuila msawa yife semba yo, era we na weido sinzi ilo kubanga ateo tuwekite. Tulijia kuila, ne isiga, eri ya legisile cha, oberi ya parliamenti, letu subiranti nelibaga, ate nelikoleno ngo kereza, mumateka, ga Uganda geto ambilirako. Katuide, otavao, msawa yife, eri kuilako.

0: kama na parliament yeri kuwako. Mm. Ya yali transactional.
1: Mm.
0: Eti amakuru nashia kola. Okutolaku gobagege wala baba subula.
1: Mm.
0: Katina akova ole msado yali omu.
1: Mm.
0: Tulina ebintu bibiri mu Uganda.
1: Mm.
0: Tulina abakulembeze n'abafuzi.
1: Mm. Obo
0: n'omuvubuka oyo yali omu kidi amuvuka musada.
1: Mukulembeze.
0: Oyo ye mukulembeze.
1: Mm.
0: Kuba IDH rumo omunansi.
1: Mm.
0: Awo walingira amateeka agabagwa mu parliament yebise.
1: Mm.
0: Tigali kugada sansi olwa kugaliga kuba sigaliga abasubuze ngabo.
1: Mm. Nkali tuyanziza bwana tulamu kizabantu baife abe mayuge. Wanji.
2: Owekitibwa.
1: Wanji sebo.
2: Wala lo tuwereza.
1: Amina sebo.
2: Onto mirira gavana oyo.
1: Mm.
2: Utelefono wa mweta swaka maana American High imba mpunde nga sirivuya nda district.
1: Mm.
2: Nesonga eri ndala kuiviti.
1: Mm.
2: Gavana wa ifo yotu muenda yano.
1: Yes sebo.
2: Era twakola chamani okumutwala mu ntebe.
1: Mm.
2: Aya amazima ge gaida kumuitisa nga akali.
1: Mm.
2: So echo chena echo yo na chati dikuba yakova. Ati bana oluta walondi mu buyende buti oba busiramu ndi mu luta lwa jihad.
1: Mm.
2: Nina okwogera amazima tija kuba oti ni balabe nina nina nga kuba ikwe guya bamu wa Land Rover.
1: Mm.
2: Ifo tuliwo tuidawa kuma tulisolidi tuligumite bidingo liwe ni alemu aye virozo propositioni.
1: Mm. Okay.
2: Mubiona vyona chintu shirishirana zaidi.
1: Mm.
2: Uyende no ndi kutila governor wa ifadiri mungaji dinga yantalo.
1: Mm.
2: Elimu vivinja wakalinda na ikondonga erira nga supika tayenze toba nipoba mumaka wa ikumpi kutu idira mumaka gaifati tutolina kuba iba uyo.
1: Mm.
2: Uli watu batu ni nilabu ni nilite.
1: Mm, okay.
2: Niwe simbo wakalinda na ikondonga erira muntu adumi ile kuva italede bakuruani sapaka
1: okari
2: ila kasimu kurru kurru ati ya omune na akovye
1: nkari ule
2: umutu ole mbalo anisoma alifana fatiwan
1: nkari tuyanziza tuyanziza ule kisera wanji hello
3: hello
1: wanji
3: ano nino huwa kubwa na waikoke
1: yesebo kalido mm
3: naa kwebale kusomesa
1: yesebo
3: teni nze walo uchendi kuenda kukuza kumweja kumsenu wama
1: mm
3: bo kuba ebigambo bigogerwa mukozi yitesa lya bisembo omuntu alina kalina ndi kuba nabakazi babiri kozi bikibiki ebigambo ebyo bitufu
1: eriteke olulire gaye
3: kandi bali tukobere no bali tulimba limba titwige bali tulimba
4: obwela likirivu obuliwa
1: eh obwela likirivu obuliga obuliwa
4: kukulemesa afa na mukazi wa kubiri
3: kwa ba, remember bali tukoba mbo omuntu aliyo no mukazi mulala bajja kumwongera ku
1: mm.
3: abena ababiri de nyo yaziranga mulu abajja tulango omusoro
1: kale tayaziza owekiti ba kurisi kurisi wabwiro mwidukira yavuga nyako okubwe mu pi okuba yo buzaya district ye kamuli ali kuina akobe balo kwensonge denu nje ino mna iwe sembayo wanji. Hello? Muna nkugemye toli kuogera. Ige nkugemye toli kuogera. Kamfune mulala ndile weki tipa tuida kwa sedachi kai vili kuisatu. Tusogolo ukuba angate tuida muna ukusibula. Wanji?
5: Hello?
1: Wanji?
5: Ndi George.
1: George, sinzirega?
5: Ndi vinge. Ndi ni msaada mfubi. Woku vinge.
1: Okay.
5: Ai ndere ifeli tunika
1: kubafutika.
5: Ndere ankuruino. Ero kuntu nga timu ito sobula kutegera nsonga ediru mavubi. Ifeba tutaiza kubukalu wa ai ifetu zira nsonga yuna yene itukola kubantu.
1: Okay.
5: Ai ifama jo kutukesa kumbere no. Okutandika okulira kubuka lwa district okutandika okuiva obwive aye nga gavumenti yaife tesoboire kutyama eteesa ebintu ebirimu amakulu yatandika kuteesa kubisa mateeka agazira mu makulu code building act code bikibiki ife ebintu abantu abawansi bitugakizibwa waife.

0: Wanji.
1: Hello, Sebo.
0: Wanji, mama.
1: Yeah,
0: Kale wena we bali nyabo. Yeah,
1: Sebo atukubi wa muziki. Nendo lolero
0: dienemi. Hey!
1: Bananga. Nani wa mkisoku vitamu.
0: Zenani wa mkisoku uliza.
1: Nyeze kagoyaza inaga nerwani kabujiri.
0: Ewe, hey, bujiri mulimutia.
1: Nyo balu njitu ulirize no lebi yoloyo.
0: Hey, ntini yeimu ya chapa zinga yeimu.
1: Ayo kufitamu. Jamu.
0: Hey. Oso ni wanga.
1: Aye, ndi kula musaku wa bantu zange.
0: Mlale babiri basaku.
1: Nito kula musaku na iba wange gano mchala medi.
0: Aha.
1: Nti ya bimulu mabimuleke. Tala musaku mikwano janga jentunda na jomukatale.
0: Aha.
1: Nala musaku mikwano jange na abirye. Nala musaku na abirye iba ni mwami bituli. Bituli.
0: Once again chiro mukamoto ni mwami.
1: Bituli mwene na abirye.
0: Liria mamude.
1: Nisalongo.
0: Nisalongo bituli.
1: Iye.
0: Yomuna mukiza.
1: Nala musaku nita penensi mukamoze yi.
0: Aha.
1: Banabona abantu ndanabo musenta
0: banabaye bali bulungi
1: bali bulungi no
0: mwe bale kwekuma
1: bale kutukuma namusa kunimi kwano jange jona jimpulira
0: kale sengo kale ne yanziza gisigale ku eda chikadiri kumnene danga pita kusawo munane dowire
2: botolwana masajja baba
0: nzeni zeri jescom Ondi kumwa. Programa jeta de Naiti Party. Ndi kukuluwa mga nwanga de Baddest DJ Fanta. Uwanji sebo banyawo.
3: Alo DJ Skom.
0: Ondi kumoyo.
3: Kakaida mwili sidibuti ya wulevugweri.
0: Abevugweri mwili mutia.
3: Tulio walonji DJ.
0: Mtu singa chi.
3: Ma digo nkaga.
0: Ah, uti mtu singa. Aweza chio mtu singa lika kwe wana.
3: Katumire kubano wa manga.
0: Mula laba vili basa tufuweo.
3: Mtu mela kumuzei wange tagaba mkweli mwange rwani kayambo mkazi.
0: Aa iraku.
3: Na hatu mela kunima manka woda zabula mchala muli.
0: Buti ya liku iraku hao.
3: Ave chikachanga ave iseme noruvu uro mnana noruvu mwenda.
0: Hey!
3: Eee.
0: Kutifa ave isenga kutu kwa kutu ya.
3: Niwe walala kutumire kutijesiko.
0: Ondi kumuyo.
3: Eee kare sivu.
0: Kare.

0: What?
1: Vienna, your caller is requesting.
0: Wanji sebo banyabo.
2: Kaskom.
0: Wanji baba.
2: Oli muganda wange.
0: Ndiko baba muganda wange.
2: Oli kiriya.
0: Ndi kiriya ino.
2: Obono omutege.
0: Wanji.
2: Omutege ili.
0: Onono we kiranga. Hey.
2: Kaskom.
0: Wanji baba.
2: Aba wero muze ku.
0: Niwo bere wanchawa.
2: Nano nana manale mererwa.
0: Aka kantu baka twala baka iyo akasima ako.
2: Kom wano mereza ito butafuna namba uye ndi kubirate nsa namba ye.
0: Hey.
2: Ako wana avireka ono na sigalirao.
0: Ate ngalero mbe ineyo.
2: Ako bantuwe nde kwa kulumi wa mzee inda jona ako bantu ndi kubona tina kubona.
0: Eee.
2: Kula mkwa kote.
0: Ojeka wajino na ujuo.
2: Eee. Wewe tasu ilanga ae kwa ndimbe ndiro ukwila kwa makati.
0: Hey.
2: Aleso yen tija kwa gana idaye ayo bululu viona.
0: Kai bululu utia mkalo onda imu.
2: Kale ntinze mpukira kari zomboda.
0: Eee.
2: Baba mba angulu kuno ni kwa chia man.
0: Eee, olu ni kwa chia man.
2: Aye chifati ya kotonda.
0: Eee.
2: Amazo vita.
0: Eee, uoli monsichi. Mwalo, baka ina kulangyo na kuluwa kulo ndewa maso vita.
2: Aa, ife tomo zeira wea karetwa kia uiri.
0: Wa
2: kati tuchi ya mani wa wisi kusiteji.
0: Wa embe kandi kulo ndewa vina vye chano. Ti chika waloza hawa kwa simba uba unga.
2: E vina vya boda boda.
0: E ya uchirunji.
2: Kati?
0: E.
2: Mnachi eche biche unso dinga mlamu ambozi za isiko mu bana le nakla kula kula ndi
0: eh ngandi wo zendi wo zendi wo
2: zendi wo ndi akla kula
0: eh
2: ai kati
0: mhm
2: ndi ndari kulira uno
0: omoyo gumuli kuisano wanji mama
3: ari tskom
0: ndiwo
3: bawa bula
0: zembao
3: Obutanga wa kafuri.
0: Ah, zimbao.
3: Oh, ndio obutanga kuna ndio.
0: Aye terera mu kutiri kulira.
3: Kulira chimuka.
0: Ndio.
3: Kanda chirongo zoto ndio.
0: Terera mu kuterera terera ba mama.
3: Mm.
0: Aha, ondi kufuna.
3: Aliko ndi kufuna.
0: Aye, ndiye ndi kufuna.
2: Sekong.
0: Waji baba.
2: Abale gakona kwa biri mwe bayi oyinga kubye mirundi 15.
0: Ah ukirunji. Ojo ngisa nubiye. Eh.
2: Tuzanya tujulize.
0: Amina.
2: Teka ngone kukumunga ibaro le.
0: Aha.
2: Ere mbakira pali pola ngonda.
0: Aira ku.
2: Akona ku.
0: Eh aye ngatuli kufuna tiba kuulira odagire werere.
2: Sai kumbira.
0: Tiri kuulira.
2: Edwa
0: kemu sefata. Awa bawo mchungwa nina.
2: Azo ko za mchungwa.
0: Yoriye mchungwa mingi ndoto nini.
2: Taika tina wa tuli kufuna.
0: Awo ndi kufuna.
2: The speaker wange waiswa erusini.
0: Aha.
2: Baba ko Mr. Kaluya eno weyo.
0: Aha.
2: Oyonga sekuritale.
0: Buti abayira kwa auto.
2: Stage master wange bamweta Daudi.
0: Aha.
2: Aole kanda kuongera ku ya singa kuno alina kaluka nonga pamweta diriganga awards.
0: Ah, byasemba yotuvweo.
2: Kada asemba yo.
0: Eh.
2: Ah, yo mwe bulungi.
0: Ninze.
2: Ni geneti na asemba siko mwe.
0: Eh.
2: Ai jogo kole.
0: Ni.
2: Baba kana bandike nda.
0: Enja kakuwanja baba kwa lero.
2: Ingaka baneka anga wango pya kangi.
0: Kati.
2: Esewo.
0: Eh, wangkuli intia.
2: Awa musumera kangi.
0: Zaha. Ah. Kali. Kusoma.
2: 075.
0: Soko linde ku. Aha, iri 0.
2: Ezo msambu itano.
0: 0 msambu itano.
2: Ngaga na itano.
0: Tini kuulia sewa, 0 msambu itano.
2: Ngaga na itano.
0: Aha.
2: Nda na mwenda.
0: Aha.
2: Ina.
0: Vina.
2: Vina asamu na mukaga.
0: Eee.
2: Eee.
0: Ndika bako kubile bako kovye yu chigwego.
2: Ah,
0: akange nako.
2: Kaya, siya. Kaya.

0: Wanji baba goloti.
1: Ala deja strong.
0: Ondi kumuhu.
1: Baba te yanze de kendolo divuze.
0: Ai baba lambe ile msana nkulengeiza. Ate ngomuze goli nango olambe ile.
1: Eh.
0: Olota ngomeketa maino. Eh.
1: Ngalo kota maino konde fwa ba baby.
0: Wewe soza soza mbiroto. Wewe muna muna. Na atavulwa.
1: Kae kawe baloto kubiri okutugemerera no gwembobu.
0: Eh.
1: Bana ngevuli ajire kubana te twendi cha kumukolera kubanga.
0: Eh.
1: Wole akagambo kana ye.
0: Mhm.
1: Eriyo radio nga dirambali lizabulambali zenaba ibi batu wera kwaye ifebulire tuboku.
0: Eh.
1: Omo ibi naba kuli atya.
0: Atya.
1: Ya kisa apena wali ulika
0: nga joko
1: aye nge nsonge ili indala
0: iwo wali mkugumula
1: uingwe sechina anomuna nakatenezo mga aki
0: buso garo yore niyo
1: buso garo yondi kumoyo
0: ondi kumoyo
1: kaba jetu kwa ni kwao
0: amina
1: so akemba
0: akemba saba
1: idako mfaku aka kula
0: akani
1: mensa kisema kula
0: akemba che
1: Kemba kalia mubu kairo basoka.
0: Chubu kairo basoka. Chikate keire. Wanji sebo banyabu.
2: Ike.
0: Ondi kumoyo.
2: Nde waka vijaliri ni chambogo.
0: Chambogo, ewa. Chambogo, ikampale chambogo.
2: Chambogo na alikunsalo wa vugiriri ayengari mubu yukwe. Mubakisi.
0: Eee.
2: Weba le tuweleza.
0: Uwena weba le kubaku.
2: Ndi kwendo riimba. Tono mera mulimu.
0: Tono mera mulimu. Uluwaka mugu.
2: Yesevo.
0: Kale.
2: Sigala ngo tuweleza.
0: Kale. Kale.